0: صدق الله العظيم.
1: Program kola sente. Ye program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandye kulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri ludda wa y'abaffe abafunye ssente bo bagiseewa kola ssente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya ssente mu program kola ssente kola ssente.
2: Obadde oliyongo na product gy'oyetaaga esobola okuyamba ku mubiri gwo obanga tomanyi gy'ogenda kugijja olieyo olina depression anxiety oba ekintu ekirala kyonna twabeetera product eno eya ashwaganda eno ye ekuyamba ku bantu abalina anxiety ng'okoowa nnyo ekyo kyonna obeera otunula bw'oti banno webaseego obeera ku TikTok twabeetera product eno ate nnungi nnyo supportinga immune functions ate nga improving blood sugar abantu abalina sukaali ne pressure ono ebeera ejja kukuyamba. Ashwaganda ono mulungi nnyo kukutereeza olususu ejjamu bad cholesterol munda amasavu agamabi agakuzimbya olubuto n'ebintu ebirala. Tusange wano mu Kisenyi ku Gwanda Shopping Mall okumpi ne poliisi gye bayita Muzaana tulina opposite ekizimbe kye bayita Rosa Market. Tulina product eziri nacho nga ziri mu powder nga ziri mu oil ate nga ziri fresh. So ebintu byonna bwe biri wano kuba John Spices.
3: Yes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwaniriza kumukutu kwa chikumu musambo akaronyeze mwende kula lio mtu wa video wa come abroad. Mwibari kubira anti mtu wega seko tusanga hili okubabu na yes, ahara wa sahara ni mizuna tujia kuzogera wakati inga tukwaniriza agenze masu na kubira anti utuwega tako karibuni sana wano wengine wengine kubira anti obira nteka teka no ya kumacha tubira mukola sente na inga sabi tia ndugenda kwa edition za anja ulo wakati inga tusembera mteka teka fe ya fungiza tukole ugambo chio mulu mji yunajyo sinzilo kubira anti otukubira enaku zuwedeyo dara akasera kekano yes kakasa nti tiketi yo omaze okubeera nti ogifuna kakwe namba esimu okubeko okakasa nti tiketi yo giyina noti musambo 5211112 0752111012 gatyo tiketi naw oyagala kuinkwairinga ku nsonga yonna yes that number got you subbed eri 0752211112 gy'obugenda maaso n'okubeera nti okubako ku nteekateeka zonna byagala okumanya ku fungiza tukole 2026 ayingidde tugamba nti sande eno wetugamba nti ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwa gubeera mwezi gwa nkulukusa bitungotungo edaza 2026 nkakasa nti mumazuzukuka kakati kaseera kagenda ku mirimu gyaffe kakalabya naye nga tonna bagenda kakalabya sooka weeteeketeeke nga wuuliriza bino bikulu nnyo nnyini ddaladdala omukozi ebimu ku bintu byoteekeddwa okubeera nti olowoozaako nnyo kye kigambo ky'okuba tooki mirimu gy'ogenda okukola tonnagitandika gikola. Abamu tukola ensobi olw'okuba tetufuna kuwummula kumala tituli balungi mu kweteekateeka abamu twamanyira okugwira ebintu yes abantu abamu twamanyira okugwira ebintu ng'oba buvijo ovudde wakaawo n'ojja ku mulimu weetaaga okukola basomesa bati bayita lesson plan musomesa nga tanda agenda mu klassi akola kye bayita lesson plan musomesa agenda osomesa n'abaana abiresitesi nga bamanyi bazize okusoma yes nga environment gyalimu abaana bakasiza bazize okusoma naye ffe tugenda ku mirimu nga baclient baffe tetumanyi gye bagenda kuba naye oli aliashwalya baclient webali naye ayina obakulya lesson plan leero tugenda soma okuva wano paka wano tugenda tunulira kino tugenda kukola buti ndi ayina okukola lesson plan ayina okukola preps before nga tannenda logi nga tannatandika kukola kusomesa tannatandika kukola mulimu gwe si nsobi si chabo bokaboka nti basubiza bateke ebyo kikola nawe inokola work day plan nti ngenda ku mulimu nenyoteeka tengenda kutandika ku kino ngenda kukola kino ngenda kukola nosooka wewe emirimu gy'olunaku gy'ogenda okubeera nti okola nti osobola okugikwata nga gyanguwa naye twamanyiira ebintu by'oggwira emirimu odduka misinduzi okusa ekikeerezi tunaabye maaso odusse budusi onaabye amaso kisoyambade sitafaanagana ozze ku mulimu ogugguddeko obugwiyi togwetirikitoma ino kyogenda kutandikirako nosooka odibaga emirimu n'okunakuna mumaliza ebakasomba bino bavuma kubanga temwesiteeseseze kimala weetaaga ofuna ebiseera okumanya ebiki by'ogenda okukola ku mulimu olunaku olwo okupulaninga olunaku nga welugenda otambula nowoba otudde ngaomanyi byokola yes oyinza okuba ofumba mmereyo omanyi genda tuuka genda genda mukatale nti weetaaga okirowoozaaku by'ogenda okukola mu lunaku tekikusibula nti olw'okuba lunaku kyokola olimu ekiwako ndowooza nedda togenda kuyiya bipya anti ogenda kutambulira mu by'omanyi ojjakeera mukatale ogula emmereyo okuma essigiri otokose ekyenkya obateerewo bakasitoma ng'omanyidde ekyo naye weetaaga okubaako ne byolowoozaako ebipya depending ku biruubirirwa byo depending byo ebyatambudde bitoba bikulu nnyo mubiyisaako amaaso tulina obulwadde bw'okumanyiira emirimu tulina obulwadde bw'akamanyiro akamanyiro tebamanyiira muntu yeka nti muntu yalina akamanyiro amanyiira banne tumanyina okumanyira emirimu gyaffe yes n'okunyooma nga omulimu ogutaddeko akamanyiiro era ojja sasulira omuwendo ate nga munene ojja sasulira omuwendo nga munene gy'onaakoma okumanyiira omulimu omulimu gwetaaga ogweteekerateekera twaba abafumbo ng'omukyala weeteekerateekera omwami we omukyala yeteekeddeteekedde omwami we tafaanagananga oli atamweteekeddeteekedde kwange onaamweteekeddeteekedde amanyi steps mwagenda omuyisa nasooka mukuliseeyo mujemu engatto nkolebwe nti nti buli kyakola akimanyi nekyagenda okuddako akimanyi neggwe olw'okuba wamanyira nti mwamiwa mujja kubeera olitofaanagana oli amweteekeddeteekedde temugenda kufaanagana ezinowe gyemugenda kubeera temufaanaganamu nyongera okwaniriza programu ebakola ssente gambe tuli mu wiiki yafungiza tukole ndebe tugenda maaso n'okugera kwe babikitwala mu layini yafungiza tukole nnaku z'omwezi 11 omwezi guno yes this sunday 11th october 2026 awetuli mu studios nja kuba n'abagenyira nyina omunyonaku olwaero abali ku youtube channel yaffe ndowooza kalango mukalabye kalango sisa okubeera nga tufunaako ako kemulabye gwenayemu studios muganda waffe kayogera amannya ge ssebo tukwaniza mu studio za pal fm
4: nesiimye nnyo okubeerako wano olunaku lwaleero omuwuliriza wa 17:9 radio pal fm ekkula ly'omutwa bulijjo mwasize mutya bajjabo ne basebo
3: nina mu studios mwami omuzukulu wa Mugema jajja wa Buganda yes Mugerwa John sibwe kiri
4: yes,
3: nkuwaliriza kusibuka wa
4: kakati naffe era nga bwogambye nti tusibuka muwajjajjaffe Mugema naye nga nzaabwawo webayita ekammengo mu kikunyu omanyiwa omukikunyu
3: oliwemaokota okota okota
4: kakati awo netukkiryaka ekyalwa kiita kibisi
3: wajjajja mu Kampala muno
4: najja mu Kampala ndowooza kati emyaka 10 weddu kuba mu 2016
3: Kampala tomuzaaliddwa muzeemujje
4: muzeemujje era najja mu 2016
3: olwojja okola ki
4: kakati era ndowooza katandikire kunnyonnyola ekyo waliwo omwami eyatuleeta nga tuzze kutunda ntangawuzi entangawuzi kati jjukira entangawuzi ezo ebiseera emabega kale nga kesi site natabuka nnyo kati ngokera mwakya nolengawo entangabuzi notwale wa bosi nakubalira nakuwako kakuwadde naawe nofuna kakufunye obulamu ne butambula.
3: Ekiwa kikolera ebbanga ki?
4: Ekyo no nakikolera mwaka mulamba.
3: Nga wiga ekibuga kino kati ng'olubeesingawo mu kibuga Kampala.
4: Nali mbeera eyo bitundu by'omukibutika ndejje kale gye twali tusula omukama waffe oyo yalinga atusuza mu bitundu by'omukibutika eyo.
3: Ng'ova mu kibutuka paka ng'otambula ng'otya?
4: Munnange nno ebiseera ebyo takisi yalinga lukumu bitaano.
3: Okuva
4: e Kampala paka mu kibutika. Era n'okuva mu kibutika paka Kampala ebiseera ebyo nga ya lukumi. Tulabeesa okukyuka kati.
3: Kati ya mmeka?
4: Kati ya 2.5.
3: Mazili mafuta gata muka. Kati uva mbuno ngu udawa, uda mwule mchafuta, uva ndoro mwako ugo mulamba.
4: Mwako ugo mulamba uva guwa, nzen, okuba unalinye Kampala, echilote echanga na esta agara kumkozesa. Kati ya unalinye ugo makufuna angiri jentani.
3: Soko uli hankuwa gati proga mwine genda kunyumila. Waine echilote chonga tuli agara kukosa. Mchara wali okola chilika mwende mchibisi.
4: Mchara unalinye ma. Fenga ilangu mpita nunga tukenda fuwila atanga uzi ningenda zenga amazi zenga chima edikata ambitema mkola kumonde kole vijanja wa nifuna mwaka sendi.
3: Waine chilo utu toya gara kukoze sa. Umani CEO wa Jones Spices Kingdom Studios. Mkama wangu umani kubizimu abantu betuina. Abantu tuli comfortable no kuba ako bituweleza. Echiwogula benyo na tusomesa kwa ni ngamba abantu nti ebumu kuhuluwa nti chite tisingo kuhumila mwonsu na wakamba nza tufine tisingo tuhumila bele ya mama wafi ya tuhumila nyu na ito inza kuyonke la bele ya mama wako sukami ya kesa tuwe na ita ya wosu kesa tukona niko kogi lako nchana chana china haba chiti echu echine mende kubele uingi na wakamba mwana baba mwenye diwo mwenye na yeko inakula chifo inuli vako nakati no kukoze sa chifana gana kondi okosa kuno tuino kukoze se wanga tuino li dekwe koze sa
4: yes
3: one kambuza bagu wachilo utanga nesu mga watu wachilo katungina gabana kona watu wa utanga kwe koze sa natuwa ya kukoze sa
4: aha nakati inze echintu chensengo kwa gala jie misomo katibu embe lako misomo ye jivaga mati obugaga teri mtu wa sorafuna obugaga kali ze kubadana vi uliranga teno muna yaga mima ngezeko mungungu alangezi wabi ugera nyo teri mtu wa sorafuna obugaga tini obo funa sente mekango koze sewa oyenzo bui nzo gana kali chitocho changu nungiango mtuwe ni nambalo achi so katili ze chitu kiambi lamu atine shira antifembe la zetu wakuliramu wafizari nzibu nyo mchalo nti nga ndaba akasente kana ko kunkozesa kubanga ebitabo bitono esaa zino omuntu mu Uganda nga ebitabo bitono oyinza utafuna mulimu solar science abakalide
3: oyinda creating ngo
4: yes yes so kati bitabo byanga na kitegeza nga tuina kufungiza era sani senye se bongambye nti butunde tulukungwana na foteka teke kwa bitafungiza tukole
3: yes bila ya kweka mwana
4: uchoke denenji jukirira dala embere eri
3: kweka mwana kufungiza kwejja mungunya
4: yes
3: nakati utani uva mukuyamba kwa nitanga uzi kuzitunda oda kumulimu chao
4: otyo kati omwaka ogwo bwegwayitawo jukira nga bwe gambye nti omugagga bwe yampanga ya akasente oyinza otunda kira abiri nolabanga akasente omugagga omutwalidde emitwalo gye ng'etaano nakwatirayo omutwalo n'agukuwa kyokkaate nakuwayo n'akasente k'okulya then kati omutwalo gwo n'ogukwata n'okozaako transport anakwiza amagenda n'amadda ogulayo n'ogulayo akasabuuni n'ogulayo ki oyoze ku ngoye n'ebintu ebirala kakati nzenga kyenalinanga nsobola okugaana okulya senga mba sinasevingayo nkumi zange ssatu
3: saving tuyingidde ku mpagi endala kulo ntugenda muyigirako nnyo tusobola ntumuyigirako ekyokuloota okudreaminga okwekozesa yewadde yalinga tayina ssuubi yaloota nga kwekozesa
4: yes
3: Naye lwaki omukulu kyagenze mu maaso tutegeeza tulabye nti kuvanga atandikira mu Lostar from humble beginning yaina okulota yaina ekiloto nga kinene aweva match nyingiza yali ntono obane mukasira weyabeera nganga taina nene tuwe mungyeko byakonyeko wole kisimubuziza ndi okusoka ne yagaranga nnyo ebigambo ebyamakulu yabiwa ebiseera yawuliranga nga boogera nti tosobola kugaggawala nga toweekozesa nakiwa obudde teyetagana kumanya teyagera mu argument ndi tulina betumanya abantu bakosanga ye kasa yawulira ekyo n'akiteeka ku mmeeme n'akiteeka ku mutima n'akiteeka mu mutwe gwe n'alefunako waakiwandiika nekikwatawo nekisiriiza nga buli kiseera akijjukira bwe yatandika okukola ngaomulabako nagalalabika ddala simusajja mukulu sibwegunegakibika
4: emyaka nakaweza kuweza asatu
3: banaake kati ne mu myaka egyo gyakyalimu egyo egy'obuvubuka kati kuba muntu okyo emyaka emirala kumi emabega yali muvubuka nnyo bwetulowooleza nti abo twabagambako wano ne banaye era ompadde ekyokulabirako ekiro tugamba abantu bano ntubagamba nti abavubuka bakola nnyo ensobi between emyaka 18 n'emyaka 3-5 baba balowooza bakyali bato bino ebintu ebibatwala mu kugaggawala oba ebibatwala mu kukisa obulamu bwabwe tebayagala biyingirira niwaba afunye akasente ng'omukisa guzze nga kangi ye munanga abanaessuubi nti wakyaliyo ebbanga mu maaso mwajja ofunira ssente era feba osiŋŋala nga tuli bifo ebikyakalirwamu feba osiŋŋala munayogedde ku mwaka gwe yasevinga ogwasooka 300 nzeyi mugambi wano ntiiza abaana mu Kampala kiro kimu kyokka waba tewakyala katubakolamu ki mwaka 3
4: kati bw'oyogeddeko ali ku kyokukyakala nze ate muna ekintu ekyo kyankuliramu tiru naawe sisobola kugamba olina ekintu kyenkulira nenkyamukanye nengabanange kale sima kintu kinsinga kunnyumira katuba atenerwayonayamu ate ensobi sina kintu ogamba kale nebwempulira mpulira bezanyo ase nakoze bati kino yakoze biti kale kuka tebimalira nnyo bungi
3: oyina ebintu mubiriwayo kyobivaako
4: yes naye ate nga wantuse waabwe wandibadde ng'oteredemu
3: wandibadde otaka obikwatanogakwata
4: naye kiganye kyekase
3: kikyaganye
4: yes nkyekase kikyaganye so bwetudda ku kibuuzo kyomuzza nti emitwalo gya 3 nagikwata nagenosetenganda abali emitwalo gyange 3 ebiseera ebyo nengenda waawo wenyini omugagga waffe yali atupangisiriza ku buyumba bwennyininnyini nga waliwo akayumba omukadde atupangisaawo kaali mu kumaliriza nemugamba waayi akayumba ako tekali mu sente meka n'agamba 6,000 yes nagamba 6,000 nga mami lwaki onkoleddeku ettalo nina kyenjagala okubanya katandika kakolera byange mpolampola njiye era gumumaka gwenkomawo omugagga nagamba naye ng'okyali muto n'osobola nemugamba nja sobola nagamba tebajjiwa n'amateeka okukukwata nti omwana asoba mu nyumba yekka nemugamba nkuwule maama wange nja sobola so nakkiriza okumpa ku 6,000 naye nga kuliko n'amasanyalaze yagamba ajaleeta 6,000 naye nga n'amasanyalaze
3: nakuwadde
4: bwentyo wenatandika nakwata sente 12,000 samuwa sente za myezi 3
3: wamuwa myezi 2
4: yes
3: osigazeewo
4: sigazeewo akutandikwa kati ebiseera ebyo nange neŋŋamba nedda omanyi ekintu kyotandika kyobadde ng'okoleramu kyekiba ekirungi newaba nga otandisa okwekozesa kyoba atist kyoba opeesingako kubanga
3: obaokitegedde business akonako bane tukayige mwami ono nti omulimu gw'obadde okola gwanguwa nnyo kubanga oba osomye kiki nayogeddeko wali mu ntandikwa nti banaye tulina okubanga omukintu kyogenda okukola olina okubanga okyetegekedde ngaokimanyi tumala gagwira bizinesi zobutamanyi kubanga ogenda kuboyiga bupya ne wano alina byayize mu bizinesi eno ey'okutunda entangawuuzi kati bwaba agitandise newankubadde kakapito katonotono naye agitegeera otandise okukola
4: kati kino mwaka egyo 12 kitegeeza awo maasi gaze 18 naye nga 18 sirina mufaliso sirina suuka omugagga bye yatuwa kubanga twebakanga abaana 7 ku mulumu emu nga ngabo mani rumu wezibera ee rumu emu netuwa kabana musamfu kakati na atu na mungu mpali siwa ngabo mungu mungu mpali siwa mwambu ngabulu munga sobe lango so teka kwa mungu tuwe wote yanga tuwe kanga uwe panzi enabu walio kwa uroku wanti yeka kutade wata kusibu debu runji kubanga ya wacha agara mkole chilegeza obo genda ngabo wajja ee
3: Wovude uwe kati wina uwe kati wina tandu kati wina
4: kati kati nintula ni mnaanga nitoja mkumina mnaana nino ngangirina nintoja mkumina kumanga suya koro natalika process yo koro nino nakusari ya chakulia na ichimunga mtugu tebutelela na ngeenda kora ate kati ningamba waluo ufaiso unubaitia babaitanga inchi sato ufaiso kuninga ninga kangineka bule ninga neka kwa ningo nesuka peyemu
3: katuka kuzembeka
4: hakule mtu wale sato kumai unufaiso unufaiso hakule mtu wale sato nepia isuka na zuguru mtu wale mne chitumu kumu hiyo jesi
3: ne chitumu jikenzi
4: yes akati yao ningamba akati yao nema ulubiko la njiki yao unji njiyo ningamba katika mfuneo kakomando na katuunda kakude mkolechi
3: uche
4: uche enkeda na kila kumacha kutega kwa wino abadimi abasuza abaita itangawazo kupa mchalu na kila kubatega ningamba ni wana mfulira kilo agi kila asatu kutajia kumala hatunia msele hivyo nga siza bei nyonyo wa kile limo mkumi inga pili chikiza nga kila asatu osio kufuwa hivyo kwa uji mkana yes kakati no ngabantu kwa wino lenga ugurunji nofu na kasente kwa funye notambla nende wakana sasuwa impoza nga ya lukumi doshi kutuwa kulanga nitalika ngu ukulengo utanga uzi ni mbuleka elamu nangu unakuruwa soke adela nitanga uzi ya minazitu undi adela kila saa tunaisiga zao kila abidi mwe muna tunda kwa kilo muenda ni ngamba mfuti chokwezi wa munga yuka mbulijuwa sula nezu kwa raji
3: nezu kwa
4: munga mpede pede kakati magiki akate wa munga yuka wa mkisa katunda ya lunyungu
3: tanso kwe buze yu
4: unaku utia
3: usuka ushagani
4: unaku rumuru sanga na chage inga wana ingenda kola atia hakati nengambe kera kaze utanga uzo swala mstowa nuwandika keri nyalo joni oba mkerua deno twala mstowa enkera mkama na nyamba nenzi tundi ya jana sikaza mkilo sato duki la bwakula angitanga uzi bili mkumi bili nga bwajitunda mkumi sato muna ngendo kwe kwa atakwata nga nefu ni deni tuwa besa
3: ina maguba?
4: Jitiweze muendo wante wo juki la seti ingi bo zidi sete toina kugama ati atoro kubota ni satoze uzunozi maneo venga toina atela uwele kia ati seta anujiteka wa msuwa kafari kwanga tunaichi jia
3: chumiza kujia
4: yes so bwento nitaandika anga okutambu zubra mbwento mpula mpula kweza kuanga au era nzenga kumine mbela kwa wina kuwangu wa milaba gamba ngobutatuwa ya kwa ransa unagampako kila atano mge nora bantu nga wana mga wanyi sawi ya ntanga uzinate je ebisele wa yeti ange ni mkilo cha umuchi na ani katika bantu nga wana mga wanyi sawi ya ulumuna atuwa lako echo ni nuchata ambuli lako kumara kumpi bangi ya lia mwaka mwaka mwaka mwaka
3: mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka
4: mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka nenda ni nyachinana na hivu li mtu ya nina walo unakuluwa tela kila nge nina lusera bida unakulu mwuzi la ngende waka ngende kudaye waka ngende kube waka ngende mstu wa jenta anga uzi kumacha saa kumilia mshungu ngende nkore jenta anga uzi nga sizira nga sizira ba nende uunja ni ngambe tanga uzi nende njua jolo wa stowa tango ina zitade wa nende sizira ba msajia tunanunya na afukula nade entanga uze zangi
3: msukula
4: msajia yali mkwete tenkanya mitanga uze mbuse enakula ya zaru ulewane zipa orumu na ina zari mkilo nga nkaga kubadu hali naku pili nga naka suogula katika nga unako lwa singo huo
3: ofunye set baka mulimu
4: ngamba
3: wow katika kwa gara kuuliza omuntu aba afunye set back ola tuwa kola chao
4: kakati era omuze gwange gulize saguta omuze gwaita saving
3: what the world also is Wasuka kujukira kucha saving.
4: Yes, kubanga
3: eh. Wasuka kuweba anja.
4: Yes, kubanga yembera ya duonga na kamala system wa miaka anga miezi nga munaana. Yembera wa yabeli langa. Ulonga ninye katinsura na chikumi, sawe kile chikumi. Chinana, neze baba zani nga munkaka. Yes. So, minamba, nyendo kutu kama kata wa misinde, mwina ya kasente. Gende ya kasente. Kakati ngendo kutu loko, nienga sebo, ebisee lebyo. Nga wekame, tinga ze sente yake. Omuntu ya kasa oro jiri hako mkate wangi. Ilanga ya wankule simu na ngamba, mwana wangi, sina sukari. Ogo mfaru kuonga njizu kama kuanga kwa mkulachi kwenye nao mkate. Uchilaba. Kati nga vichuwa nziru kwa misindi. Na inga tewali mtu mwala ya inasora konga
3: kusente yo.
4: So, bwento. Na chita mzanga. Wina sebi nga kasenda banga jekali, munangi nenziruka, nengia ya kasenti. Elan kula hili la koro, nari mugezi na tukanga nechisera. Ngetanga uzi nari sikade uo mtu nukido nga vili. Nyazituwa la kutaksi, nenginda na zewa kwencha nenzisi.
3: Waiga mchino?
4: Yes.
3: Chiba kukiki wazi mbamu?
4: Yes. Ningamba, haa, kangeli kia usikade uo mtu notonu.
3: Ah,
4: I'm going to go to the house.
3: Binene.
4: At least bio binene nyo ni hati kari, kari nga katunenga tika kunyiga nyo.
3: Kunyiga nyo kuwanga watikulepe yo.
4: Aha.
3: Kulepe yo kari kanene nyo.
4: Yes. So, munage, netani kango kutunda wendi mpola mpola, nga wensevi, nga wensevi, nga wensevi. Kati, wala mumaso hawa naringa nengi la entanga uzi, mumaso walinga yo mchala, bamuita ajati nuru, ila wabari wali mutumide na po, ajati, bamuita ajati nuru, nga niti mumaso gao. Ndani kango, umulava sivu kukutia, nji anga musibirako. Musibirako mpola mpola. Mwendaba kango yopela, aja tanjia kuyambeko. Nji ane, luwachi nakula angechu, nga nji kwa kufuko kusiko mkwano, mpune connection, jeso ingi na mkanyumba. Yes.
3: Oya, uubilwa katukulinya kuleve.
4: Aha. Kubanga, juki na walidi kutuwa tundiranga, tuwa vanga usawa, satu sasa tungewako bakate.
3: Na mwinyo kwa hapo.
4: Na mwinyo kufao, tungewako mauka mungi sawa na kumbine. So nenga ngamba, sinafu na uka space, uweso wolo kuteka teka ko. Mpwana mpwana.
3: Yane, tunjila kuna kuna utambo.
4: Elu mchalo yu, ila wabampu ila sinyabu mkwa gara nye ila mfutu midde. Kati umetume ila nga wantuma, si walida, chala msilamu, ila nga agenda na asala na akuma.
3: Mwosida umu yamba ko.
4: Mwiyamba yamba ko. Yatuka isera, metume ila nga agenda na asala na akuma, na asala na akuma, na tuluo balili. Bote wetu atambula tambula nga unako uruwache mkazi na ngamba wanyaga kuwa kaspesi kanotenga ya mituwale etano uli mwesi ote olenga unga utanga uzi ule mekuvanga u
3: ukamba tutinaga na tinaga nizembazi
4: naisa ne mkono mwazi
3: tinaga nizembazi chibu ya ga aise
4: mkama chonko lide tochimanyi na ngamba uja ule etanga ya mituwale kakajati mituwale etano sime inji na ngamba ite chifo maisende za chumanyi Orugudu waka kumbe munga soro,
3: malumaga
4: oba na seri da pina. Nanga goche shiko maisente za hacho, mkulese loku banti ni nukulachi, unyamba, teka u. Muna nge nendu nensi, nemu waka sente ndani kango kuteka u. Au, wewali akagwa.
3: Akakutusa ndituli.
4: Akantusa ate inu. Kumanga natuke sari ngamba, akakate tanga uzi bazira binyo. Awatunga waja, umu ya soka na jina, mese ngoi teko kumudarasi. Mungu teka u. Nangamba, mkasi na watu wakula kwanga wacha ibanji njua homo wibu. Nangamba, mdwesi na watu wakula ningina nengula ngu mdarasi. Nengula kilo za angetano. Ngeendo teka u mdarasi ni nga wabu tuwa lakau kwa bita nupawu kwa lukumi. Naku bili ngu mdarasi ni kilo tao te wati.
3: Anko njigani
4: kwa. Oluntandika. Omulaje nangamba, walu wa majani. Majani gano, ama wato leta kumajani. Nga majani, nga suma ya jiwagatunda. Nga majani ugateka oru nyingi ila system ya spices and herbals. Nga majani, ugusole da majani kumakoko vitano vitano, neteka u. Nenzuke mange yu mwuyo, nenonyo wa majani yaso, kwa kungu za yansi.
3: Ya kuwa. Kwa sobi manji.
4: Ya sobi manji. Kati, nga gamba, teka u, neteka u ila kilo tano. Olabuno walo unene obuntu ebatunda obosoro senesa wote bulinganga bujjo. Ngamba ko ko bineni tani. Wo unyema no mtu agende kwagula ya ngama tukagula bega tukabagali tani. Era na ina duka nitani kango okuduka okuleta ngo kujani nga no mtu omkumba pima. Au jani ujani ndo hapo tumene kukona chii.
3: Kwao. Kati, tuja funa akande tumene. Kati mimiwa. Tuja kwa kuhuzi ya. COVID yona kusanga atia.
4: COVID. Kati ndoza. Wakati nge nsiyo na euto wakendolua COVID. Ate katife wafe kwa kwa hatu kuwa kundi ikute.
3: Wanji.
4: Iii. Wati nafuanga matemuta ambula temukula maduka. Ate katia tebi yafe. Biadili ya kulia. Entanga uzi neso keri nye natu wanga wage nti wogate entanga uzi nini Oshimani mkopi entanga uzi nimu emu ya gula kuru kumi
3: Ie mbiju kilise nini
4: Lakilo entanga uzi neri nye netuka mtu wa ujitua gula ngekumi bibi Ngetanga uzi tusitegele lima ya Chukandu nga atega tuwa sende busozi kukula nsao nengo ulimu kwe gari ya mtu no wala pe mtu kwe gairi Niko mpako kila aliti kwe gairi de Nengo chimani
3: o zina mutambula mtu gende maya.
4: Kakati ya maya ojukile moto kazi no eza tambu zange bintu bya maguzi.
3: Ezo teza za speaker bya tambula.
4: Aba sabye ba moto kaba baba twalanga abantu. Moto ka moto keze eza matoke eranga ibi yanga ape onotula ewa kulo nenge chikutwa kutega ntanga usi. Tuna ngungo gena kola. Yes. Kubanga wetu kene mukatale abaganga banji bagenda kujiwamba. Wangala kila bitu wajia kuwa mkisa. Yes.
3: Zikata ni juki ya.
4: Zikata
3: ni juki ya. Zikata
4: ni wa COVID.
3: Yes.
4: So mkovid. COVID is a chama zima. COVID ya nyamba.
3: Kasadi kaa imi ya mkovid.
4: Yee. Elando uzo kutani kukuteka teka katimua katika mfunomu da teka kee vila rakawa vichi vichi. Ni uza tiyana niti ya mkovid yo hulungi. Kwa hanga kuli ngalunaze uchente kao. Kwa kubanti ni mwamu waka wa gule, nga chenda kukule. Hiya watu sivisa nga waka kubanti. Customer na ina kusuka wali, musibaka kwa chito mweza chuweleze, mutela wa maza goku nara. Nani tuchikola wa ntutu?
3: Mwitamu.
4: Yes.
3: Ayaya, kani katubu kako. Nero wakili bitusha nze kone mwamu kira. Kuna tufunya akati tuja kutatu yonge. Mbozi enji agadenyo. A bit educative nti tuyiga mu kingi atandika entandika eri hambo kuba abasinga tubagamba nnyo nti buli kyoira sobola okutandika abamu ne mulowooza tugimba tubisomesa kubati balisigana mubuuza bino naye ne yiikangibwa wano nga bimubuuziza yes naatunyumiza olugendo n'abakyakwabirako kirungi yo teyeetaga kapito okutandika yeetaga kubeera nga zi mu kibuga n'atandika ng'akozesebwa kati kapitu ya mwichi, akaseti ya kajiao mkutani kempure mpura. Wakati mkukoze sewa, tiyaringa tataroza njaja kufira mkukoze sewa, ya inechi loto, nti njagala kwekoze sa. Wanga yachi mami nti okwekoze sa kuli kumpi nyono gagawara. Tiyafa kuchirote echo, ya nekila chagi na masu mchirota. Njagala kukatute kidukula mwichi, katututututuze kusonga nyeyenda.
4: Kakati omulimu gwe tukola kati fetu singa okutuusa kuba na Uganda product ezili nacho ez'obutonde ezibayamba ku bulamu bwaffe ezituyamba ku bulamu bwaffe n'ezituyamba mu byokulya oliawo omerwa kacyayi kakubugaana lwo birungi ebirimu binenda zirigenda okutaasa ate so tutundira ddala product ebirungo ebya buli kika Ro kufumbo kwa buli kika kuomanyi mu nsi eno. Kitegeeza aba baking, asimanya njagala nkoko egonda, njagala nkoko ewunya kawo, njagala nnyama ekola woti biki biki ebyo byonna tubirina kibayita spices. Ate ne herbals, waliwo herbals eziyamba ku bulamu waffe nazo tuzirina eddala ssebe.
3: Yes. Kati omuwuliriza wa Pearl FM agenda okujja mu gunjuka ngaze aze ku mudaala gwo. Asubire ki kyagenda singana wawo bikimu byagenda sanga wo
4: okay kati olokuba nti twafunye omukisanga tugenda kubeerayo mu lukumu wano obwo tukkiriza nti ebintu byonna buli kyomanyi kyowali owuliddeko banga kikutawaanya ekirwadde nga kikutawaanya bandegeyako kabobweti nkwegayide jangu era mwenna mujje mu bungi products tugenda kuzibaleetera ate bintu olw'okuba ku lwa paalo FM ebintu bya tugala bisala ebbeeyi nti buli muntu yenna yenna atuuka ku musomo ogwo amefinga shuwa nti okuvya ddala tugenda kuba ne product okuvya ddala ku nnusu lukumi bwenti okweyongera waggulu buli ky'oyagala kyonna njagala bisala lubuto kakati njagala nze bingejjisa njagala product ezisobola okubuildinga omubiri n'engejja
3: nga ziri organic
4: yes 100%
3: natural.
4: Yes. Nze njagala kubuuja oba nti basoma bulungi porridge atabuddwamu nuts and cereals bwe njagala njagala oil bwati ebyo nina oil akolaki oil woku lususu castor oil biki oyo bina tugenda kubireeta ku musomo ogwo
3: kale oyenamba esimu
4: yeswagulu
3: lubadde lulungi kakasi abantu baagala baagala nnyo bino bitugenda okola baagala obifunako
4: yes osobola okutufunako ku namba yaffe yesimu eya WhatsApp oba osobola okuba ku WhatsApp oba oteeka ku WhatsApp oba okuba ku 0705 emunyamwenda musanvu ttaano munaana 0705 emunyamwenda musanvu ttaano munaana waliwo agambire nti eya MTN MTN eza kuba ku 0781 1864 44 0781 1864 44
3: bamuyise Johnny Spices linyo lijjowa lino wawezamu bwerogazi ojja kwesumbula
4: olwokuba nti naye bampitamu emyalaga ne mugerwa John niŋŋamba njagala ekintu nga tekyate tekinneekwesanga seekweka muntu jagamba yeye yenyini naye njigyawo h ze neteekawo n ne z neteekawo spices
3: kino kimaze mu bbanga kikino ekintu kyo
4: kakati okuba ku lugero
3: ntambulidde mu bino
4: kati tuli emyaka kkumi
3: experience ogattako ngattongattako ngattongattako
4: ngattongattako tufuba okulaba nti banaga tubatuusaako lunaku ebintu tubyongerako omuyose
3: gana nga awuliriza ekibuuzo kyetukubuuza wamaze ofuna tiketi yo yes kyekibuuzo nnaku z'omwezi 11 omwezi guno sande eno mwaka guno 2016 jangu ku radio pal FM ofune tiketi yo Johnny ogenda musinga Johnny Spices abakyala baagala okuyiga ebyokufumba jaba watayi n'okubanyonyola kubanga awo oyinza okubuuzibuuzi nga weetaaga ate okumuddiŋŋananga okumuddiŋŋananga ojjafuna obudde muwayeemu naye naga ebimu ku bikulu era ng'omukulu ono ebimu ku kugagga bw'alina bwe bw'okuwuliriza ku bantu abamugattako muli obugagga abasinga tetwagala nnyo okuwuliriza ku batugattako munye abantu abogera amazima olumu gaba gatunyiga ebintu bino ebyogerwa nga byakukola mulimu okukola okwerekereza okukola ki tetwagala nnyo biwe twagala nnyo owulira ebintu ebituwa comfort twagala nnyo ebintu ebyangu kyobola babeeramu bangi kakati jangu ofuna eddakiika n'omukulu ono ajjazibawa omubuuzi ebyagala omubuuza ku byebirungo bino oveewo oboolyawo ng'ogenze maaso n'okubeera ngugenda tereeza amaka ge ebyo ebyokulya mukyala bukyanga ofumba mwami tawombirwangako ku byofumba n'ogamba wabaaki oyinza okuba ebirungo by'olungisa si byo by'oteekeddwa okulungisa ali nnaku enjagaddemu ate era bya bulamu ayina ebyokulaba ebigero zendawe nkulabyeku nempeke bazita ensigo z'amapaapaali ensigo nobunabirabyo kati omubikozesa ki
4: bingi ddala kuba kateza ensigo epaapa ya sizi balina bye babitabulamu biyamba abantu ku sisitemu munda eyo waliwo agalwa ddagabira munda waliwo product zetulina ng'omukazi amaze ebbanga ddene mu family planning nga takyagenda takyalwadda mu takyagenda mu
3: nsi
4: agenye ennaku ssatu ku nnya nga yalwadde dda product bwezezirongosa munda ddala abakyala okuba nga tasigalamu kakyafu konna munda yes bano simanya ngendamu leero newaite ennaku bi nenziddamu emaana ekolaki ebinabina product
3: zbyakulya
4: byabutonde obyekozeseza gwe kennyini gwenda we fumba nywa kulaba otunebootirebooti
3: bana mbi tuve ku makerenda mujje tulabe obutonde buno kye buyinza otuwa okusobola okubeera nti twejjanjaba ate nga wetuwoomerwa ne bannaffe bana ba Johnny Spices musangibwawa
4: John Spices
2: fefeka abasalawo okubatuusaako product ez'obutonde ate nga zituyambira ddala ku bulamu bwaffe obadde oli ngo olina product gy'oyeetaaga esobola okuyamba ku mubiri gwo obanga tomanyi gy'ogenda kugijja olieyo olina depression anxiety oba ekintu ekirala kyonna twabeta product eno ya ashwagandha eno ye ekuyamba kwantu abaina anxiety ng'okoowa nnyo ekyo kyonna obeera otunula bw'oti banno webasego obeera ku TikTok twabeta product eno ate nungi nyenye supporting immune functions ate nge improving blood sugar abantu abaina sukari ne pressure onebeere gya kukuyamba ashwagandha ono mulungi nnyo okukutereeza olusu ejambi bad cholesterol munda amasavu agamabi agakuzimbya olubuto n'ebintu ebirala tusange wano mu kisenyi ku Gwanda shopping mall okumpi ne polisi gye bayita muzaana tulina opposite ekizimbe kye bayita Rosa Market tulina product eziri nakyo
4: okusingira ddala mpooka munange enaali eyo oba oli mukyalo oba oli mwami enziri kati yakukola tufungize tukole
2: nga ziri mu powder nga ziri mu oil ate nga ziri fresh so ebintu byonna bwe biri wano kuba John Spices
4: so tweweyo fenna tukole ate obulamu bubeere nga butunyumira mu maaso eyo
3: mukigere lugendo lwa mwami John Mugerwa nze ndutegedde ne ndufunzafunza ayina kye bayita discipline mu saving akulaze ayina discipline mu saving kyekimu ku bisinga okubeera ebizibu ennyo mu bulamu bwaffe tetuyina discipline mu kusavinga n'oweyabeerera nga afuna akatono ennyo yasavinganga bwe kwofuna okanyooma era oyagala kamalawo tubagamba olimu bwe tusaaga era omuntu aze naawe obujulizi mujye mu bulamu bwe ngeri gyeyabuyitamu niwe waatuuse olw'okuba ne discipline mu kusavinga nganda wange awuliriza byonna ebigambo byayogedde bikulu nnyo ne lwaki likwatamu ekya discipline mu kusavinga tekiri ku nsimbi z'oyingiza bungi bwazo kiri mu kubeera na neeyisa nnungi mu kusavinga kola sente funiza tukole sande eno 11 Oktoba 2026 mbeere bulungi mwerawo salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu
1: program kola sente ye program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandye kulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri ludda wa yaabaffe abafunye sente bo bayiseewa kola sente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente kola sente
5: owuliriza kikumi musanvu
6: kakati nyenze mwenda
7: awesome akalimi ka leediyo yo we kaggwerayo
8: yoyongeja
1: eno ye radio evunnamiza emikutu gyonna
9: Robert Kyagulanyi Ssentamu
10: ndi musanyufu nnyo pal FM guno gw'omulundi gwange okusoosa okubeera ku leediyo omwaka guno
7: akalimi ka leediyo yo we kaggwerayo
11: kikumi musanvu kakati nyenze mwenda
10: goloza abantu bameka bampulira eyo matuwe mbeera ku pal esaawa bbiri zifaanana ng'eddakiika asatu
1: Pal FM.
12: Ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Okuruga emihanda ekibuga Kampala. Okuhika omunda mu byalo. Aha bizinga hamwe na heri y'ihanga.
7: Pal FM.
1: Tuhurikirize igana musanzu katunyize mwenda. Pal FM. FM. FM. Ekura eriyo muntu wa bulijjo eriyo muntu wa bulijjo
13: nabisubinga ndiye aningo omukufutayagala kulya
14: munnange nakugamba kirwa kitalya mpozi omubuuze
13: kale kamubuuze
15: owange nabisubi
16: mangi taata
15: ate gwenga banno bali mu kulya nga tulya mmere
16: nze sitabiryala ate obaobi bataddeko nze sibyagala
15: bakutereko kinyabo
16: nze njagala bantereko paalo
11: kikumusanvu katonyeze mwenda
1: palfm
16: awokandye
12: kikumumusanvu katonyeze mwenda
7: palfm akalimi ka leediyo yo we kaggwerayo
1: muddekyeka muddekyeka amakumi asatu gokka kumi asatu gokka okwetoolooza ensi yonna buli ku makya ne tukusunsulira amawulire nga bwe gabadde osemusinga wa bulaaya
17: olutalo luzze
18: olutalo luddamu
17: olutalo
18: luddamu
6: mukukule kensonga sema songa wakati mbwaniro
8: Benjamin senya wategezeza gamba nti ne mwaza Azerbaijan nayo bavayo ne bakasuka ebikompolo okulumbe gwange lya Iran president wa bavaya tegeza gamba vabanange Iran wamma bakulimba Iran bakulimba batuveeko tetubiri mwe byamwe tetubiri tetubibangamu era tetujja kubibamu mutuleke mutwesonyiwe
6: Weyongera okumanya buli kumakya okuva ku saa 12 kitundu okuva ku saa 1 ez'okumakya mu kanyumiro weyongera okumanya Omuganda agamba nti omukadde akwatiza ku mmere ye

0: all day long.
1: Okunonyereza ebyaliwo obwebiribaawo.
0: Yo yo yo yo yo.
1: Bwino kubwino. Munamasaka. Munamasaka. Yusuf Muhammad. Chinobe. Chinobe.
0: It's your boy, right?
1: Umzirandiga. Yewunyisa.
2: Dala mazima dala yewunyisa. Aliko Pearl of Africa Radio. Mkwana wange wena wena. Aliko kula elio muntu wabulijo. Nkwaniriza nnyo ku programu entanda ku makya eddakiika ziri ssatu zokka zivudde ku ssaawa ziri kumi n'emu olunaku leero lwa Mande ennaku z'omwezi ziri ttaano mwezi wa Oktoba omwaka omuganda nno omuganda wange bambi aliyita eddaaza 2026 kusaidira obusiraamu ku kalenda ennaku z'omwezi leero ziri 24 mwezi gwa kusatu omwaka 2048 kiriza nkutegeeze nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu biri bitya bitambula bitya embeera eryetya kansubire mukwano gwange bitambulidde ddala ddala bulungi nnyo nnyo nnyini ddala mu ngeri emu oba endala kakati no muzikirize nkolemu katono nnyo bwe nti ate tugende mu maaso
1: inno yentande ery'omwoyo gwo wuliriza wefumiitirize ng'otandika olunako mu program entanda kumakya
2: ampuliriza ali ku Pearl of Africa Radio nabagamba kano akadde kano kaba katubuna fenna kano akadde kaba katubuna fenna bannange mu nsi muno tufuna okusowagana era wetumala okusowa okukyawagana kufuna obutakkaanya wabawo ebitatambula bulungi awo nakugambako emabega awo nti wakati nga mufunyemu obutakkaanya ne mukwano gwo gwobadde oyita mukwano gwo weyagaddala kituufu oba abadde mukwano gwo wembeera nga muli wakati mu mikwano muba mushiyalinga ebyama oyogera kyewakola mu butanwa oyogera kyewagola neiba kyewakola guno obimugambanga mukwano gwo wemufuna obutakkaanya oyo abadde mukwano gwo kungulu byonna abyogera n'ebiteetaagisa n'ebyobulimba oyo abadde mukwano gwo waddala abisirikirako kuba baakimanyi kaseera kagenda kutuuka mu ddewo mubeere ab'emikwano ate ekigambo kyabafulumizza kiyinza ate okugirawo ddala omukwano gwammwe wabula omuntu asobola okukuleka abantu mubeegendereze wembanga mufunye obutakkaanya ne mwogerera ebigambo omuntu asobola okukuleka mu ndeka ey'enjawulo n'atakunyega n'akuleka naye obanga omwogerako oba oyogeranga byonna by'oba oyagala toddukanga n'oyita ewammwe omuganda bw'atyo w'agamba ekigenda ddala okakkane okube munno omulemye n'obufumbo kyeki ekikubya munno paka bufumbo nga buganye kyekiki ekikulwanyisisa munno paka nga n'ekika kimugobye famire emugobye kyekiki ekikulwanyisa munno paka nga bamumye omukazi kyekiki ekikulwanyisa munno paka nga omusajja yeekyanze takyazze kumuwasa kyekiki ojja kunyiiza abantu abantu si bangu gwe woba ozuuka n'osaala eswala abalala bo babijjukira wayise akadde abantu mubaveeko ebintu maka bufumbo bw'obanga olwanyisa omuntu omulabewo olwana okimanyi naawe ebyokulwanyisa obirina bw'obanga olwanyisa bizinensi y'omuntu nga woba olaba nti ebisobola okumugonza kusuula bizinensi ye muganda wange ojja weegendereza abantu si bangu abantu nkibaddiramu si bangu ajja kutendewalirwa kukola ekintu muve ku bantu mwe bampalaniraako mwe bagundi si mwagala talina nsonga talina kye yankola mwe bantu gundi ampiseeko leka mmulemese kino muve ku bantu
3: Gwe mpisa mbi ampuliriza. Gwe alemesa ampuliriza. Ojage olemeseza banji. Na ojage olemesa atalemeseka. Banange muve ku bantu. Vamubula mu bwabantu. Vamubula mu bwabantu. Oli ajja kukola ekintu muganda wange. Tojja kukinyonyola muntu nti nakola bwenshi ne bwenti. Okujjako okubalimba nti yakinkola nga siina kyemukoze. Oli mukumwogerera ebigambo ebitaliiyo. Ekitiibwa kye okitattanya. Kyalwaniridde ebbanga. Bizinensi ye ogiriko. Ogiriko yagala kugisula ogiseketerera. Bajja kukola ekintu muganda wange. Mwannyinaze. Musajja munnange bajja kukola ekintu. Abantu si bangu. Ojja genda ogambe nti kasita tava muzikiti. Tajja kugenda musaba nkole ki. Muganda wange. Muganda wange. Sibakubiriza genda yeyo. Naye muve nze ngamba mmwe. Muve ku bantu. Muve ku bantu. Mwesonyiwe abantu. Mubalabe bulabi. Lwaki owala n'abantu? Lwaki osuula banno? Webakola ekikyamu, webakutemula, webakuba obubazzi, webakuba obutayimbwa, webakuloga, gwe ssebo oba nnyabo, webakuloga, muve ku bantu. Nkiddamu muve ku bantu baganda bange. Balekere bizinensi zaabwe, mubalekere obufumbo bwabwe. Omuntu ajja kutende walirwa bannange, emitima sijje egimu. Emitima gyaffe sijje egimu. Yeekuumye kuumye asadde swalaza azisadde ggoli mu simoggolo, simoggola. Olika bizinensi, bajja batta. Mwe, banya, omanya abakyala abamu balowooza agenda okudda engulu bw'ati nga kirireti. Bajja batta. Bajja batuusaako obulabe. Olowooza olw'okuteega obutwa kyetaagisa ki? Oli ku bizinensi ye. Oli mu bufumbo bwe. Omulemesezza omusajja, omulemesezza omukazi, omwesibyeko. Gw'olowooza agenda kukola ki? Essuubi lye. Awo asabira Allah. Allah ngondeza kino. Gwate kyoliko kyolwanyisa. Allah ka bizinensi kange kano. Nsaba okankuumire. Kooliko gwe koolwanyisa. Kaasaba Mungu. Ayongeremu ebirungo. Gwate koolwanyisa. Bwe bakutemula. Bwe bakuwa obutwa. Bwe bakuloga. Abantu mubaveeko bannange. Ono agamba sibagambye. Leero lwa Mande. Kankolemu katono nnyo bwe nti.
4: Broadcasting. Broadcasting. Broadcasting from the hills of Old Kampala.
5: ku muntu bwabanga yandyagadde okutandika okusoma Qur'an yanditandisa atya naye nga tetunaddayo ku kibuuzo kyaffe ekyo nti Furqan ebigendererwa byaffe ebikulu kubeera nti tuyimusa Qur'an al-Karim mu bifuba byaffe mu nyumba zaffe naye nga ezimu ku objectives zetugoberera kwe kubeera nti okukisookera ddala twagala omuntu ayagale Qur'an al-Karim twagala omuntu ayagale Qur'an al-Karim kubanga omuntu yenna nga talinaba kutuuka ku kintu ekimu ku bintu ebisooka kwe kwagala ekintu ekyo bw'oba tonnaba kukyagala kizibu nnyo okuba nti okola ki okituukako kizibu nnyo okubeera nti okikolerera kizibu nnyo okubeera nti okola ebikutuusa ku kintu ekyo ojja kwesanga nga ne mu byensi nga bwe tutambula ebiseera ebisinga tubonaabona nnyo mu mbeera zaffe zonna zetuwangaliramu kati olaba abantu essaawa zino zakumakya naye abamu abatuuliriza bali mu kkubo abamu batuuse dda ku mirimu n'ebirala byonna abamu basuze ku mirimu naye ebiseera ebisinga n'obukoowo obwo tobuwulira bikozi kyokola okola ki okyagala oba kyokolerera okola ki okyagala kubanga okolerera kuzimba okolerera kufuna ssente okolerera kulabirira baana olw'okwagala okwo n'obulumi n'obunyogovu bw'empewo n'omusana abagenda ku kyeyo na buli kimu tobiwulira olw'okuba nti kyoliko okola ki okyagala nabwe kiti omuntu ayagala okusoma Qur'an al-Karim asooka ajagale bw'ona ajagala kigenda kukwanguyira nnyo okubeera nti okola ebyetaagisa okulaba nti okola ki ogituukako bwe tutunuulira mu bantu abaatusooka olabanga baayagala eddiini era ne bagituukako nyakuwa ebyokulabirako nga bibiri byokka mubamu ku bamanyi betusinga okumanya ng'omuntu tasobola kubeerawo ng'atera okuwuliriza ku irimu y'abantu okugyako ng'abamanyi Imamu Shafi'i Imamu Ahmad bin Hanbal n'abamufaanana abantu abo bonna okufuna irimu eyo yonna n'okuba nti n'olwaleero tukyabasomako kwagala kuba nti nno ekyo kye baafuna baakyagala mu biseera nga bakyali bato nga bo ate bazadde baabwe baakyagala ne bakibateekamu ne bakibaagaza ojja kwesanga nga Imamu Shafi'i rahimahullah au radiallahu anhu yali mwana muto nnyo ate teyakula nnyo na taata we naye yasinga kukula na maama we ni maama we yayagala nnyo irimu yayagala nnyo Qur'an era ye okuva lwe yazaala omwana ng'ayagala ekintu kimu omwana waafuuke mumanyi era yatandikirawo mumutwala mu masomero g'eddiini natandikirawo mumutwala mu bamasheekhe bamukole ki bamusomese Imamu Shafi'i ku myaka 7 yali amazeeko Qur'an musanvu nga tolina kyombuuza mu Qur'an nga takitegeera vuva mukuba nti nno yakikwata bukwazi naye nkugamba nga takitegeera nga tewaliwo kiri mu Qur'an okujja ng'akitegeera ku myaka 7 olw'okwagala kw'abazadde be naye bwe yakula okwagala okwo yagenda nakwo era ne yeeyongera n'atambula nnyo yatambula n'ava e Makka bamuzaala Makka n'agenda e Madina kilomita 2-5 kwongerako olw'okwagala ki okwagala okusoma n'okwagala ilmu n'okwagala Qur'an al-Karim n'atuuka n'asoma n'amaliriza e Madina tekyamumalira n'avaayo ate n'agenda e Iraq kubanga yakiwulira nti naye waliyo abamanyi baayo ab'enjawulo abaasoma ku Abu Hanifa kuba Abu Hanifa yali ayogerwako mu biseera ebyo naye ekiseera ekyo yali yafadda n'agenda asome ku baasoma ku Abu Hanifa ate ng'ewala okusinga ate luli olugendo lweyakola ki lweyatambula era obulamu bwe bwonna yabumala nga bw'ati bwakola naye lwakwagala ki lwakwagala irimu era Allah subhanahu wataala n'amuwa taufiiq yomukubamanyi nga tosobola okusoma irimu okugyako ng'omusomyeko
6: kituufu
5: ekyokwagala omuntu yenna ayagala okusoma Qur'an ayagala omwana we asome Qur'an asooka ayagale Qur'an kyekiraga nti oyagala Qur'an Yusuf olowooza ggwe kyekiraga nti oyagala Qur'an
6: ekiraga nti nze Qur'an njagala
5: yes katugambe nti Yusuf oyagala kusoma Qur'an oyagala oyiga okugisoma naye nga tonnayiga kugisoma kuba okwagala n'okukola byanjawulo buli muntu ayagala sente naye si buli muntu nti ayagala okukola
6: kituufu
5: abamu babbanzibe
6: kigeza okujagala Qur'an nyinasooka kwefaako
5: olina okusooka n'omanya biki ebikutuusa ku Qur'an n'obikola ng'omuntu ayagala sente naayiga okuzikola ate n'amaintaininga okukola okwo okulaba nti azikola ki azinoonya azifune kati Qur'an bw'obanga ojagala ng'ojagala nga ggwe Yusuf kati twogera ku muntu eyeetegeerera omukulu akuze oteekeddwa okutwala omutawaana okukola ebyo ebinakutuusa ku Qur'an mathalan oyinza okusasula omusomesa private akusomesa Qur'an ate buli lunaku ng'owaayo etayimu mu budde bwo obw'ekitiibwa obw'ebbeeyi n'ogisoma ebyo byombisi byangu otaddemu sente ate n'obudde bwo n'amaanyi go ogenda gakola ki gateekamu bw'abeera mwana nga gw'oyagaliza Qur'an era nga naawe ogyagala olina omutwala mu kifo ekyo ekirimu ekyo okitegeera tuve ku bino ebintu abazadde bye tukola ebyokuleeta omuwali mu kusande asomesa abaana tonnayagala Qur'an ebyokuleeta omuwali mu holiday asomesa abaana bo Qur'an tonnaba kwagala Qur'an ogyegomba buki
6: bwegombi
5: ogyegomba bwegombi
6: weeks ebbiri holiday
5: bwe kiba nga wali essomero erisomesa Qur'an ng'ate ggwe siri olonze ng'omwana n'osalawo omutwale musomere ddala Qur'an ogiweeko buki Qur'an ogibegereko obubegezi kukaseerako Qur'an togenda gifuna era siye Qur'an entuufu gyewandikoze ki gyewandisomye oba gyewandiyigiriza omwana wo bw'obanga oyagala Qur'an el Karim abamanyi bagamba nti Qur'an bw'otagiwa kyonna bw'otagyewa wenna tesobola kukuwaako yadde kuyo bw'otagyewa wenna ggwe tesobola yadde okukuwaako akatono
6: nze wengibegerako obubegezi bamala biseera
5: obamala biseera n'erimu yonna okutwaliza wamu naddala yaffe eddiini bw'otagyewa wenna naye tesobola kukuwa yadde akaki
6: akatono
5: kitegeeza toli ki toli serious so nkubiriza abantu bonna twagale Qur'an bw'oyagala Qur'an gyewe oba omwana wo ng'omwagaliza Qur'an gimuweere ddala bw'oki ekiraga nti oyagala Qur'an Yusuf ekiraga nti oyagala Qur'an kwe kutwala omwana wo mu ssomero lya Qur'an ne oliba lifaanana litya naye bw'oba ng'okyagamba nti omwana wange njagala kwata Qur'an omwana wange njagala asome eddiini naye ekizibu amasomero g'eddiini macyafu tonnaba kwagala Qur'an waliwo ensonga eziyinza okubeera genuine kale oyinza okugamba nti nandi tutte omwana wange mu Qur'an naye mu Qur'an bakuba nnyo waliwo gye batakuba nnyo ennaku zino tewakyali nnyo kuba tiwali era ebiseera ebisinga tojja kukola ki ate era still n'okugunjula ewali okugunjula okw'amaanyi era wewali omwana agenda okuvaamu
6: obutuufu ebatali bugayaavu
5: nja kubaleeterako wano ba sheikh ab'enjawulo ba hafaz batubuulire ne gye basomedde ojja kulaba nga buli muntu kyalina akijja mu bugubi
6: ya
5: era ng'ate ateekamu kimala era naye ayina ebikola ki ebibulamu so twagale nnyo Qur'an yengeri yokka Allah subhanahu wataala gyajja okugituwa era ekyo kyatutwala ku nsonga eyokwagala Qur'an mu ggwanga lyaffe wali ogambye nti tetunnaba kwagala bulungi Qur'an mu ggwanga lyaffe naye nkugamba nti si kituufu abantu Qur'an bajagala mu Uganda naye access kuyo emabega ebadde ntono ebadde haadi nnyo nze nzijukira mukadde wange yayagalako okusomesa abaana be Qur'an wano naye nga tewaliwo ssomero
6: mu Uganda
5: nga tewaliwo ssomero lisomesa Qur'an nga teririwo ngawe nagaye nti Bugembe yaliwo naye yali nzibu nnyo naddala ku baana abato ebiseera ebisinga ng'oyinza okutya okutwalayo omwana jukira edda communication yali nzibu kati omwana omututte nga jjinja wa ebiseera ebisinga byabanga bizibu okufollowinga okumanya ebimufaako naye era abazadde bangi baabatwalayo abaana mikwano gyaffe bangi nnyo betusome nabo nga basomera Bugembe ate nga bagendayo ku myaka mito kitegeeza nti abazadde abo beerekereza ne beesaddaaka tebasaddaaka mwana bo bennyini beesaddaaka kubanga omuzadde okutwala obutwaza omwana wo mu nasale ng'eri kuli kumpi akaaba naawe n'okaaba okitegere ekyokubiri nzijukira wali omuganda wange omu gwe batwala mu Quran naye Quran gye bamutwalamu somero lyali eyo wala Bugerere eyo munda nga baana bato naye nga balima bakola ki bakola ki just kusoma Quran so abantu Quran bajagala abazadde batwala abaana baabwe nga bato ne babatwala ebugembe ne babatwala mu masomero amazibu ennyo omuntu wabanga akyalowooza nti olwaleero essomero lya Quran liri mu mbeera mbi sisuubira nti kati waliwo essomero liri mu mbeera mbi
7: kati yeye mugayaavu
5: esaawa zino temuli
7: temuli
5: ne weriba lifaanana litya esaawa zino tewali ku masomero nga bwe gaali
7: ebiseera kati kituufu
5: so n'olw'ensonga eyo Quran abantu bajagadde nze nasomesaako Quran era nkyali musomesa wa Quran naye mabega emyaka nga 15 nali musomesa wa Quran kubanga Quran twagisoma tuli bato ne tutandika obuwalimu nga tuli baki
7: bato
5: nga tuli bato naye natuuka mu kulimu ku masomero mu 2000 nga 9 2 9 18 bwekiti abazadde abasinga obungi mu masomero agasinga aga Quran agajja mu biseera ebyo ojja kwesanga nga tebaali bawalimu awamu n'ekyo nga edda oba emabegako ennyo nga bawalimu oluusi kumpi be batwalamu ku baana baabwe muki mu masomero ga Quran oba abaana abalemereddwa ababeera ne bajjajjaabwe abatalina fiizi oluusi be baagendanga mu masomero gaki g'eddiini aga Quran naye nagenda mu ssomero eryo okusomesa naye nga 99 oba 95% baana babalooya baana babadokita baana babainjiniya baana babaheadmasters nga ne trend ekoze ki ekyusa abantu bongedde okutegeera ki Quran n'okugiwaaki n'okugiwa time so ekimu ku bijja okutusobozesa okuba nti Quran tugisoma ngaffe abantu abakulu n'abaana baffe twagale nnyo Quran Elkarim bwe tunaajagala nga tetutunuulirawo bintu byonna byonna biri awo biyinza kutulemesa kusoma biyinza kutulemesa kukola ki kutwala abaana baffe tujja kusoma Quran era tujja kusucceedinga inshaallahu taala so kigatte ku nsonga gye twakomako omulundi oguyise ntugambe nti ekyokubiri niya tibwoleeta eniya Allah subhanahu wataala ajja kukola ki ajja kuwafaka ajja kuwa success mukola ki mu kusoma Quran ndoozi olwaleero tusembye ekigambo kya okwekkakkanya eri okusoma kushagira okwagala ng'okuyina eniya n'ogireeta n'otandika ekyokusatu okwekkakkanya eri okusoma okwekkakkanya eri ekyo ky'oyagala buli w'otekkakkanya eri ky'oyagala tokifuna okitegeera olaba n'essente era tumala kwekkakkanya okuzifuna siwekiri obeera wano nobeera ng'ogondera bakamaabo nebagamba ebintu nolaba nga tebijja kusoboka naye n'obikola nebagamba ebintu nolaba nga si bya buvunaanyizibwa naye olusi n'obigondera okitegeera okwekkakkanya eririmu oba okwekkakkanya eri Quran kijja kukusobozesa okukola ki okuyiga n'okusoma Quran
7: katiseeka nakeera nagamba nti nkwagala ku 12 ate nga akadde ako obadde obeera weebase
5: obeere nga gwe maneja wa palefe ojja okitegeera okwekkakkanya eririmu ekyokubiri okwekkakkanya eririmu eno ogiraba irimu waliwo ekigambo bagamba kyavako Ibuni Abbas radiallahu anhu yagamba alilmu yuta wala yati bwoba oyina kyoyagala naddala irimu kati leero tuli specific ku Quran omuntu yenna ayagala Quran yuta Quran gwe agenda gyeri
7: ginonye
5: wala yati si yeyina okujja gyoli wano wenkugambira nti newobanga oyina woofiisi yo nga n'essente ozirina tonkubira ssimu kuŋŋamba nti abutuwaza jyangu nsomesa ku woofiisi no
7: nze nkunoonya
5: ekyandisinza obulungi gwe ŋŋamba seeka we wakwanguyira gwe tuyinza okusisinkana onsomese nkugambe nti jyangu wano ku muzikiti oba jyangu wano ku ssomero oba jyangu wano ojja kubakola ki irimu ojja kugifuna okuleeta abawalimu mu baana bammwe waka ekyo si kituufu
7: era bali mu yasi tukaje
5: waka tebajja kufuna Quran cha happeninga ku mulembe gwa Imam Malik Imam Malik ibn Anas radiyallahu anhu warahimahullah Imam Malik walu khalifa yali kabaka bakabaka edabali ba manyi kabaka ebali ba mita Harun ar-Rashid omukubaka kabaka mu Islam abali ba manyi Harun ar-Rashid yatukanga aina abaana be babiri ngaayagala basome ng'omu ku bamanyi abasinga mu kiseera ekyo yali Imam Malik kakati khalifa agamba seeka nti jangu eka mu lubiri osomesa abalangira sheikh yamugamba tekijja kusoboka tekijja kusoboka bikulli ihtiram alilmu yu'ta wala yati irimu oba oyagala abaana bo basome bajje wange
7: oli wakitiibwa
5: sijja kukolaki sijja kujja
7: yarabi sheikh mbadde nsaba tuwombe wombe tuve wano
5: alhamdulillah tubasibula nga tubakubiriza okuba nti mwettanira ensonga za Quran mwettanira okusoma Quran mwettanira nnyo program za Furqan ezimu ku program ezo zetubateereddewo naddala abantu abakulu kwe kusoma Quran kubwerere nga mujja ku ofiisi yaffe wano ku Sapolo Kagwa road ng'oyambuka ku bitaala waliwo halaka ya Quran y'abantu bakulu kuva ku saawa emu ey'okumakya mpaka saawa musanvu n'okuva ku saawa kumi mpaka ku saawa emu buli lunaku mpaka ku lwokutaano inshaallah taala
7: Sheikh, tuweza nyo tuyanzize, tuyanzige, tupade ne Sheikh Abdulrazak, kufa wali mfurukan, ulubadu wa mande, nange mzikirize, akade kaza, nebagamba adhani, yese yese tulamu katono nyo, wedayo weyambu kawe kiliza, katisotu uja kutambula na yombo la mpula wetu tiyo, inshaAllah, tukatagane, nga nange mazo kulavanti ate mvudeko mu adhani, kankumeo.
8: Adhan, kuchukumusu mkutumizi mwenda. Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabaliwa mune
9: Bamze Engineering Company Limited National Development in the Power Sector
8: ngabaliwa mune
9: ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kirakira tekikutuka obusabubi naawe alina senyiganga takugwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwa alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Allahu Akbar.

0: hala mbagwe hala atenye yeyo kuwa nisogu wenguzi chagani nituwa minister balala na dala ministry ezenja ulo kubasanyo kubanga bala vila okongro kusitula ovoli yao kwa wefueno batuwa tute kutuzi mofis chagani nituwa ovoli yao awamu mumbele na tiba tuwa kutuzi mofis ule mirimo nekiva ngegweru izi ngama babati anjiye guanga yinteka teka yukuzo unakuwensiona uluwa obdumanzi day ugendo kuzi wangina kuzi wangwezi munana nguna kuno ugendo za kutuwa mokula banga pongiru kufu miti zana dara wa ya fesi ya kari sobisi wa governmenti nawa ntuwa ulijio mkawefwe okuwa mso ugulibwenguzi aniuka kari sobisi wa governmenti o mchala mkaiwe tinoi mkisha ateke za ngubo wa wagira ente kateka minister balam ya ukule mbe jemu choka ngabaga manchi obo liyo mwonte katekeno minister sanyo kubanga kore lwa kwansu kungamizuwa kwa mateka ngatwala ente katekeno masa watali kuleta mbele inza kuviru kwa kuviru wako kufunani kwa mungeri yemu asindida anatekiza nge watanafu na yomu sangu kuna okuba mu minister kanzi kumente zeli tundu wansi waka wefubo kuru ulo wadeba tambuza mitunde kwange vitali bimu choka natekiza nge ente katekeno kwaiti alami sobulunji ulezo nati vitongo libya government ya vitali mimu na dala mu government ya zeli tundu bingi listu kite mu okulabanga yeta angira okulwani sobulu okulwani sauru wenguzi na okulwani angira uvoji yao kwekigira mubi kulwani na yitilize kubanga orono omuchala agamandi munteka teke eno minister asanyo okulwani uvoji yao atambu ya wansi okulwani zwa kwe chitongo le pechate kubwa oba amateka agate kubwa okulabanga dalu ngamia okulwani sobulu wenguzi mguanga ya Uganda oluno babuzi kwa kungeni na jienteka teke na jekuwa tituwa muku vigia mwancho voli ya wali ngapo abasumagiri ya kumilimo atekeza ngapo wakubele ya mateka nga na wesho yonari vaino kubango wako la vaino kutambulizi kwa wansu wako ngamizo kwa mateka chokana atekeza ngo mulimo waka wefwe minister bala mguwariko na ya fesie doguru ngamizu voli ya wakua kuenluwa muku kabinenti mguwanga la Uganda nga na wesho voli ya wababa sanyo kubanga patambulia mwufono wali wabuzi kwa ovoli yao nti waliwo enteka teke yate kiseko kubantu awaze bakuwa chiku ovoli ya baso nguwa mulu no kwenye gira mwuri wenguzi onateke za ngabu watatafina yoku wabwa kuna ilache agamenti munteka teke no minister ya rama ni ovoli yao ya katu kibuwa kuchokana msaba chino okuchikolera wansu wa mateka ye kariso liso wa government umulamuza aisha naluze bata onono wa sinzi denateke za ngamu mwaka bwari nsindi bili abili mwetano bila zomu kaga wafie emisande jiri murukumi mukumi na guma mkufa mvitongo leviyeti yenja ulo wabipleve doma niteka teka obdumanis day uvoli ya uchagame niti mwoteka teke no wadangale jivasanyo kubanga wale yako upwe nigira mkwa wafio uvuli wenguzi okulaba ngovoli ya wensimbi omu musoro esasa nizwa choke rasi zido na kakasa ngeni sango jinojo nawe jigo njo dua awono nga chila govoli ya urugendo tukasubudu kubanga ate bata ambula ye akudiri yokuno nyeleza moja fesi ya kalisho kisho wa government wa mkulu kakoza savi yonkesili na ya sezida na chino gano ya wa shubo doktor sesili yomu wa msoro eri mbuombi wa Uganda na mkamu na msovyo ilanga tegeza naka wefuwe okungira okuno nyeleza kuchitongo lichi Uganda National Drug Authority oboli ya okuliga duwanti mulimo okulula nkanya kwensi mbi yomu wa msoro wege na masina tegeza jebuja mbanga tono akubayo nga ya fesi ya kalisho kisho wa government okunge ngeola no kudambu ili vana Uganda ina vizuri kwa mkawefwe ono chokera sa hivana Uganda kubawo umwaga nyalumu kisa kutaba ngoboli yao kente kateke no majiku sabulu nchi chaga mentiri sila kwevi ya liba ngoboli yao wawako elivana mauli ya kunte kateke no agata shumula kuyasa mbuzo lwensu antipa chalimu mweza na asa vana Uganda kubera haba kumiki za kunte kateke yo okulaba ngawafi na ujuri zo ujute kunsonge nsonge yo ono irabwa sisi beneva za parlamenti na wakao parlamenti ya benja ulo orokula banti viva kuna ambla mwe nte kateke no kuwa ovoli yao ya pese no kwenye gira mwe nte kateke no kwenye za kuchitongo lichi no chaka mene mbanga keno bajia wakua majili za alipote jute orokafeyo bategeze egwanga kawe mtuwe mbwati uwokuwa ovoli yao unaku unoruku zibwa atambli kwa nyo kutia kateke yo kula banga badina Uganda wana beni gira mu kawetibo ya wokuwa nishaburu wenguzi ila chiva sile nkipa na Uganda basa ni ukubanga wababa wa ino kwe mvinyo kutali kumu batu kila mu ya feseno awamu nukuli zo vujudu edia bantu kwa wawimilizo kwe nkira mu nteka teke yo kula nkanyi sibi omu nusoro okuwa omukita ya feseno kubaku newe suburo kubanga itandi kila mkuwani za oburu wenguzi vinjo vuri ya vikone duwa kone vio getuwa ngezi singo kwe vitugendo kungiro kutusako mauli weka fe agana dako kevujia umasao kwa chikumi umu sambwa kumuza mwenda pale fenu ndi fanzi nisikaseke ni nganchari wanukusengi jiri ya marika government area media center mchunga Kampala.
1: Mwagati ya zanyi ya kasi kindi Francis sali wali ili kusengi jero ili ya mauli ili aga government mchibuga Kampala mauli ya kasi ngako tugena kubabu televu tuga kutusako mwauli ya gafe aga gendo kubelate nga gadako unako ategeza kawefube wakurani sate abona haweni gira mwiko rabi obuli wenguzi inanga government chagina tena maso nukulaba antinga vichikuatako uwebatio baku watibua nivasobalate okuvunaniwa anyongira kujukiza wapu Prestige Majorini baka matisi ya Joe Mulembe au Mese Migati halimu echirisa echizi mbombiri abagenda kumikolo mumuene na mababekiri mumuene anta kekereza atengo mfunamu ama guba maitilifu. Ogena mfunamu supermarkets zukuli okumpi na maduka ila gwali mchikubo. Ogena mfuni ya kuchapa jeno enterprise mchikubo opposite ni Nambosu Arcade. Akadekano njagala tufune kuhaji alimovido atubulile wajari na vichi ebigena maso. Hajari tukwaniliza kumukutu tuagala kumanya biche bigina master awali.
2: Okay, uwe wali nyo mkwe nyo wina ulize chukumi mungu saa katanyi ze mila panu FM ekola yo mtu wabijicho nsongi zili mchibuga nsonga za State Square State Square uvanyo maruwa wa president yo wali Dr. Museveni wakuwani kebalu wangaji wani kila minister wa Kampala na musaba okula mantina atungula nsonga zino ebalu wakusaba kwa ajibu wadda kuyari ya mtu wajira okusobola okulaba nti amuwe ekibanga ekizeekyo ekya State Square asobole okulaba nti nno azimbawo ekizimbe galikwoleka mall ennungi ennyonyo asobole okulaba nti nno erabisa bulungi ekibuga bino nno bebagwa mu matu ga bannabyabufuzi naddala abali ku ludda oluwabula gavumenti oba bannabyabufuzi abali mu Kampala baazikubamu makiikakiika nga bagamba nti tetugenda kukkiriza kulaba nti tuwaayo ekifo ekyo kubanga ekifo ekyo State Square ebifo ebitera okusigalawo mu bibuga ebyenjawulo bwoto ni debugu ebisinga obungi bina bina squares webisobola okulanti likunganyiza abantu baayo nti abantu bafunye obuzibu mu muli ogukute abantu balina basobola okuddukira ne bagamba baduke mubeere mu kibangirizi kiri ekyasigalawo banono banne okuli Lord Mayor wa Kampala engini abali mwezi osubuga saako ne banne baali nabo baavayo ne bagamba tekugenda kukkiriza kintu kino okulaba nti kino kikolebwa naye jukira nti nno president yali awandiika teyamugaa ntigenda webuuze kuba kulembeza abali mukibuga abula yagamba mukole ekisoboka kyonna musobole okulaga mukolaki mulaba ekiki ekirina okukolebwa tuli bamukisa ntitusobodde okufunako ku omwami ayogerwako agenda okuwebwa ekifo kino omukulu Hassan Gwadda aja Hassan Gwadda saako ne minisita yawandikibwa ebbaluwa nga minisita ebaluwa bagiweereza minisita okusobola okulaba tubuulira ku nteekateeka eziriwo ku nsonga ya State Square State Square egenda genda wate gena gena aji wata chicha ya galo kore ya mjona gena bifu nye nyoro wa lero
3: zimbe chisimbo kula yiko obo nji Mkampala na china water fountain na china free wifi na chili kone free toilets nga zili modern nga zili kabulu nji nga zina nawa ntawa zilabira bulu nchi nyo omudo kukuru wa bantuko ya kayanira ngena kukura guli modern ne kuchizimbe chenjini wa guru ngena kolo omudo nga kutambla ku acres hizi zunange zo 2.9 acres HFA cho chivadema wa bantunga tolo butuzi nga tivaina wa access nayo rwalero we nabanzimbe ekizimbe ekyo bagenda kuba oteka shopping mall kyekitegeeza nti mall abantu nga bali monument yabwe nga weri bajja kujabe kuseka efaananyi nga kuliko ne water fountain basobola okujja ku mazzi aga agayimba ne babeerawo ne babeera nga bali bulungi kubanga 1901 1902 abazungu bali bagaa kuzimbawo commercial building ya offices era mugera mbitawo mbiro ne plan weri nayo rwalero after 125 years kyekyengenda okutuukiriza enkulaakulana ninawe bejja mu nsi abantu bangi abataagala ebeerewo n'abamu nga tebaagala oyo agenda okukikola abantu bangi tebaagala muntu agenda mu maaso abamu baa tebalwanyisa State Square kujijjawo n'abamu baa balwanyisa muntu oyo agenda okukikulaakulanya nga tebaagala agende mu maaso abantu batya nnyo okubaleka emabega abantu beerabira nti teriiyo kintu kyamulala kiyinza fuuka kyamulala wabanga katonda yasalawo nga nze ngenda okukulaakulanya State Square tewali muntu yenna agenda okukikulaakulanya okujjako nze capacity katonda yagireeta era yandeese okuleeta ekirowoozo ekikulaakulanya State Square n'abapatina abagenda okukola nabo bali ready tuli ready essaawa yonna okubeera nga tutandika
4: ennaku z'omwezi asatu omwezi ogw'omunaana yatuuka mu ofiisi yange nga pulezidenti yangamba nnonyeze ku kintu kya State Square of course bwe nagifuna nakola komiti yaba ministers Minister wa Lands, Minister wa Foreign Affairs, Minister wa Lands, Minister wa Attorney General, Minister wa Tourism, Minister wa Presidency, nange ngeyange kweri, ne nsobola okubanga mbeebuuza ku kye twatukola. Nera twatandise okutwakatandika twakatandika meetings bbiri, kati tugenda kubanga tubuzaye mukuba tugenda ku scene tulabe kye kiriwo then nomugaga tugubagamba burada atwe plans zagenda okola bitunamara tuloke tubyanjulire president tuloke tukome wate mu KCC kusobodde kusinkana ba ministers abali mwezo ministries z'enfuganda ye jenagamije na constitutinga First, the National Planning Authority. Nzenga zirali sobola kyampitira ko nga kinene nnyo nemba nga no constituting up committee gye tusobola okukolamu tulabye nga tutambuza ekintu ekyo nga president betuga tunoonyereze so fena tukyanoonyereza situnaba kuvaayo na answer
5: ekirowoozo kyaleeta backlash mu bantu ensonga eno eri sensitive kyenkana ki olowooza
4: oyinza okuba sensitive nebyo nabibeera sensitive nze naliko okusawo kye nakivo by that time nali city minister nga bagenda okuzimba nakivo stadium ngera bagamba nakivo stadium we barwanira abantu babasuula ku nakivo stadium naye nga obutala sports stadium kati bweri ne bwefaanana ne bweri kati abantu ba appreciate nga kyekyakola ki neera nakyo kyatuzunza emyaka nga esatu nga tulimu ekyo enezimbo batezimbe parliament negamba ne bijja bwe bityo so nakino bwe kiyinza okubeera kiyinza okuba ekirungi kiyinza okuba ekibi naye tukyatunulira side zombi kuba tulina okulaba nga kuba yagamba eco system ekyo kiba kiteza tulina okuba nga environment tukikola ki tugi preserving kati ekyo tugenda omunnyonnyola tourism atuwadde ebibye sigenda byogera kati abuli omu atuwadde ebibye ministry ya housing batuwadde ebyabwe ey'enguudo naye tuwadde ebyayo bonna bwetubatumaze okukompayiringa report eyo tujwe president ne plan zebagamba abaize basuubira okukola then president ajja kutwa advisinga kyanatugamba kitujja okukola
5: waliyo ensonga yabasajja bala agamba nti ob
4: nze simmanyi mukwano nze mmanyi yampandikidde ku bulwadda bwana ngamba nti basajja balaba nga naye nsi taata ntandika okunoonyeza ku kiku basajja balaba kati ku ssaawa zino kyennina nze omwami kyenkuba nange kyenkola ki bw'aba yangambye nti bulwadda nze sisobola kukyusaamu ne buba yagala nnyo yadde inche emu ate sinaba kukimuwa kuba sinaba kusalawo ninagenda n'abano ttiimu gye nataddewo namuwandikire nti constitute ttiimu eno bwanamala okukisalawo katyoka tubawa banaagee temubawa kusala bamba tubaleesa ebirowoozo bonna tebali positive tuyinza okuba nga tuli 4 tuli 3 out of 5 oba 5 out of 7 kyetuliko so kati abamu bawiininga abala tebawiininga so tukyali awo tukya debating bwe tunamala nga tugenda hene mu bifo ebirala kuba tugambye mugendeko nabana abantu ba bulijjo mukwempya tujjamu amaloboozi g'abantu
5: omuntu yasooka okwekubira enduli yali road mayor
4: ekyo kimusuubirwa nze kyosobola kyewunya nti akubye enduulu kyo kimusuubirwa alina okikola ekyo
5: bwenamwebuzako n'olukiiko lwe
4: era kyujja mwebuza kuba ye road mayor tulina okumwebuuzaako KCC wansi ku central division tulina okugyebuuzaako ba road mayors bona tulina okubeebuuzaako bonna balina environment committees ku divisions zaabwe then road mayor naye atuwa ekikola kye ekisembayo naye si yasembayo president Museveni Kaguta yasembayo kyanagamba nga tumaze omuwa ripooti kye tujja okukola
5: abantu bakisubirenga mu bbanga ki
4: baninde baninde nze simanyi kupapa baninde wenamalira wenja okukola ki kujiweerayo kasite nebeera complete nga maze okukonsultinga abantu bonna nze ngambawa
1: okay oyo ye minisita wa Kampala Hajjat Minister Kabanda n'omugaga ayogerwako Hajji Hassan Bulwadda akade kano njagala tugende waleere ku parliament ate tufuneko n'amagembe joria atubulire biki ebigenda maaso naku lwaleero joria tukwaniriza ku mukutu twagala kumanya biki ebigenda maaso naku lwaleero ku parliament
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Nga abasomesa beegatta ku nsi yonna okukuza olunaku lwabwe okwekyolola eggwanga olunaku olwaleero ababaka ba paalamenti naddala abasomesa nabo beegasse ku nsi yonna okuyozaayoza abasomesa bannaabwe okutuuka ku lunaku luno newankubadde nga bano bagamba olunaku luno lwali badde luteekebwa ku kalenda ne lumanyibwa ng'ennaku endala z'olaba ez'abakyala neefuga n'ennaku endala nga bagamba nti kino kidiridde okuba nga n'olunaku olwaleero abazadde abayizi ko n'amasomero agamu tegabadde tegakimanyi nti olunaku olwaleero olunaku lw'abasomesa era ng'abasomesa babadde balina okuwummula okukuza olunaku lwabwe. Bano bwe njogeddeko nabo ab'enjawulo nga bakulembeddwamu omubaka Charles Tebandeke ow'essaza ly'e Bbaale, bategeezezza nti olunaku luno olw'abasomesa gavumenti yalibadde ebitunuulira okulaba nga emalawo ebisoomooza abasomesa bonna, ng'oggyeko nti luteekebwe ku kalenda ey'essomero nga bwe luba lunaku luno abayizi tebalina kusoma, abasomesa ne bamanya olunaku lwabwe okuweebwa ekitiibwa nga bagonjolwa n'ensonga zaabwe ezibaluma. Gavumenti yalibadde etunuulira nnyo okubiruma abasomesa, naddala abasomesa abasomesa amasomero ga gavumenti abakola ekyenjawulo eri abayizi ab'eggwanga okubaako kye batuukako kyokka ate ne batafunamu. Gavumenti bwe bateeka ku nninga okuteekawo embeera ebalakisa ng'enjogera ennaku zino bw'eri giyite okubaswaza, ngaabwe muzemulaba enkola eriwo eya minisita avunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu Balambari Kakare bavumiridde nabo enkola eyo nga bagamba okusinziira nti enfuna y'abasomesa ntono nnyo naddala amasomero aga gavumenti ate nga ga primary, abasomesa baba nga balina akasente akatono akasabiddwa abazadde, kyalibadde kirungi nga minisita oba gavumenti tennabaako kyekola okukangavula abasomesa abo abagambibwa nti bali enguzi. Baali badde basooka ne batunuulira embeera abasomesa gye bayitamu okusomesa abaana bano, nga batunuulira obuzito obubeerawo ng'abayizi bangi ng'ate abasomesa batono. So ne bagamba olunaku luno olukwatibwa buli ng'ennaku z'omwezi ttaano omwezi ogw'ekkumi, era nga bwe kyogerera olunaku olwaleero luwezezza emyaka nkaaga bukyanga luteekebwako mu nsi yonna mu mwaka ogwa 1996. So ababaka abasomesa bano oba ababaka bagamba abasomesa baali bajje ng'olunaku luno gavumenti eteekawo ensimbi newankubadde yajjawo kiri eky'okusaasaanya ssente nnyingi nti bakole omukolo nga mu kibangirizi ky'ekkololo abasomesa bajjawo. Ne bagamba baali badde bateekawo enkola mu zi disitulikiti ez'enjawulo ne batunuulira amasomero ag'enjawulo ne batunuulira abasomesa ab'enjawulo abalinako kye bakoze mu disitulikiti eyo, kale at least gavumenti n'ebasiimayo n'akantu. Naye okusinga bwena ekyogerako obwogezi ne babasuubizasuubiza nga tebalina kye bafunamu, ng'ate bw'otunulira ne ku mutendera ogwa waggulu abasomesa abasekendre bano ate bo nabo embeera si nnungi, nga muzemulaba nti ne paalamenti yavaayo neyogera ku nsonga ez'omusaala gw'abasomesa okwongezebwa, nga w'otunuulira abasomesa aba sciences omusaala gwabwe gwalinizibwa nga guli ku 83% ate bano aba arts bw'ebitundu byabwe omusaala gwabwe guli ku 30%, nga wano bagamba ebyo ebintu gavumenti bye yalibadde etunuulira abasomesa bano bawa akaseko ku makyama nabo ne bamanya nti balowoozebwako. So si kwogera bwogezi nti lunaku lw'abasomesa nga tebalina kye bafunamu, nga n'ekyokulya kibabula tebalina we basula, nga n'ennyumba ez'okusomesa ze balina okusulamu ng'abo abakozi ba gavumenti ng'abasomesa ba gavumenti zikubya ensisi. So bano bagamba waalibaddewo ekikolebwa okumalawo embeera embi eri mu basomesa okuviira ddala mu baby class paka eri waggulu okulaba ng'embeera etereezebwako, ate era ne basaba ne gavumenti ng'erowooza ku musomesa nti oba ng'erowooza ku lunaku luno olw'abasomesa erowooza n'okuteekawo ebibiina ebisookebwako bwoyinza okuyita ebya nassale ebya gavumenti, erekeraawo oba tesobola ekikwasaganya ekyo ekendeeze ku mateeka amakakali g'eteeka ate mu masomero ag'obwannannyini agaba gataddewo ebibiina ebya wansi bwoyinza okuyita ebya baby class, ate okulaba nga tekinyigiriza baana abasomesa ebibiina ebya wansi okufunamu, kubanga gavumenti webanga tesobodde biteekawo ereke bano babifunemu naye nga baagala gavumenti olunaku luno erumyuse lubeere ku kalenda buli omu alutegeere nti kituufu olunaku luno lw'abasomesa lwa public holiday abaagala okukola bakole, naye ng'abasomesa bakifiiringa muli nti olunaku lwabwe nga balufiiringa ate nga n'ebibaluma bigonjoddwa nga bikoleddwako omusaala gutereezebwe n'embeera ne bakolera etereezebwe. So munnange embeera bwekyo bw'eri, naye nga etuvuddeyo kaakatono nga malidda akakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku byenzimba n'enguudo aka ekisiko infrastructure naye nakola leero kasisinkanye abakungu okuva minisitule y'obuvunaanyizibwa ku byentambula y'ebyensimbi kusa n'ekitongole ekiwoozi ky'omusolo okutunuulira ku nsonga oba okwanukula kwebyo ebinkuusa ku digital number plate zoyinza oyita number plate ez'ekikungu ku miwendo egyagerekebwa ku namba plate zino ngeri essira basinze biteeka ku nsimbi oyo mitwalo 7 4 emitwalo 7 14 3 ezaateekebwako ku mmotoka empya egula namba plate eyo nga bababuuza ssente zino zajja zitya era bano okusinza be banyonnyola n'engeri gye bakimaatemamu ssente zino okubanga ziwera ekyamazima ennyinyonnyola yaabwe kyemakiza era nga kireetedde n'akakiiko kano nga kakulembeddwamu ssentebe omukulu mwine mpaka afuna mbaka owe Mbarara City abatadde ne ku nninga n'abakubisa ebirayiro nga abagamba boogera amazima naddala omukulu ategerekeseko nga Moses beekabye okuva mu ministry ovunaanyizibwa ku byensimbi ono abadde acamwacamwa mu bigambo byayogera nga bababuuza muva mukyano mu ggwanga ne mwolekera mu ggwanga ly'e Russia gye mwafuna ekitongole oba kampuni eya Russia eya John Stock Security Company eya Russia okubanga yeekola namba plate zino ng'ate mawanga aga Uganda n'amawanga amalala agaliraanyeewo gaali gasobola okukola ekimu lino nga bano bagamba bayinza okubanga baakikola kwenoonyeza byabwe b'okufunamu ate nga ne gyebuvuddeko kyategeereka nti namba plate zino ezaaleetebwa tezirondoolebwe emmotoka yo oba ogirina nga namba plate emu y'eriko tebasobola kugifuna weebanga ekubuzeeko ate eno era kiri mu kuzirondoola kasazisuka ensalo z'eggwanga batekyakuyamba newekubanga kuliko namba plate bbiri ate namba plate emu bwe baba nga bagibbye eyoeba egenze newankubadde nga bano bagamba ekigifuula digital number plate kwe kubanga baateekamu butraka okumanya waweeri naye munnange bino byonna biraga nga balinga abayiwa ensaano ku mazzi ababaka be bababuuza tebitegeerekeka be bababuuza tebebaanukula tebitegeerekeka bulungi batuuse n'okugenda ku site okakasiza ddala naye nga ematiza yaabwe oba ennyonnyola yaabwe nga kyematiza webityo webikyali akakiiko kakyagendera ddala mu maaso katugira tubikuŋŋaanya tujja kuba nga tubibaleetera mu mawulire gaffe aganaabagaddako ne puroguraamu bibadde bikyamu paalamenti twakikuyimusa mu katonyeze 9 FM ekkuba ly'omuntu wa bulijjo
1: nze Joria Namagembe mali wano ku parliament. Nwakatoya nzanyo Joria Namagembe ali ku parliament ebisingawo ku ebyo abatelevu gena bifuna mawulire agagenda okuba atenga agaddako. Ab'enju y'omugenzi Hajj Ali Ssele Njoki e Kawempe Mbogo bategeeza abantu mwenna nti eddwa ya mukadde waabwe Hajj Ali Ssele Njoki egenda kusomwa ku Sande ennaku z'omwezi 11 omwezi guno gwennyini mu maka ge e Kawempe Mbogo mu Sempa Zone. Okyamira ku Kawempe Police Station n'oyambuka. Okusomeddwa kugenda kutandika ku ssaawa 4 ez'okumakya insha Allah era ng'agambye mwenna mutegeezeddwa. Ekirango kino kirangiddwa ab'enju ey'omugenzi Hajj Ali Ssele Njoki. Bo aba Hamage Travel Agency bongera okugamba nti batwala abantu mu mawanga okuli Canada ne USA kutadde n'ensi eza Schengen omuli Germany, Italy, Sweden, Belgium, Spain ne Denmark. Bagambye nti bagenda kuyambako gw'ayagala ogenda mu Turkey okulambula, okusoma, okujjanjabibwa. Bagambye nti bagenda kuyambako okufunira empapula era nga bagenda kuyambako n'okufunira passport kye bayise passport processing. Obugenda basanga okukizimbe kya Hardware City omwalio gwa kubiri rooms number 211 ne 212 okulirana akata ake na kasero. Okumanya ebisingawo ogenda kuba bakubirako ku noti 7 noti 5 noti 7 5 7 a noti mukaga nkaga mukaga 85 eri noti 7 5 7 noti mukaga nkaga mukaga 85 musikiriza tenso ke pumule mukatano program ya news hour ekyagenda yadala maso nchari kuluthu mshutro
7: Dennis Ngo yambukira ku misinde ja yiri mu byemirimu.
8: Emisinde kunyambukira tegereeta joka. Nasalawo okufaayo ku kyendi ne kyenjagala okuba gye bulijja. Nemalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu. Nkozesa White Sun Magic okukuuma engoye zange nga zitemagana okukamala n'okuwunya obulungi. kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna.
7: Wow, kya mazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
8: Weyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic, olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
9: Hijja yemu kumpaji nzito n'olwekyo yeetaaga ekitongole ekitegeera enkwata y'abalamazi mu kubatambuza n'obabudaabuda. Firdaus Hajj and Umrah Services Limited tutegeeza abantu mwenna abanaalamaga omwaka guno nti program za Umrah zaggwadda. Mujje ku ofiisi zaffe e Kampala, tusangibwa ku Proti namba nya ku Market Street opposite ne Roofing okuliraana Jamaica Hardware. Jukira nti ffe bakasangwawo era bategeera ensonga ya Hijja.
10: Firdaus Hajj and Umrah Services Limited tukutwala e Madina ate nga tukusuza mu ngeri ya kikungo okumanya ebisingawo.
9: 0703 89 83.
11: Ifiisi egaziyiddwa ne siba ku bika bya bizinesi ebipya 12. Muno mulimu abatunda amafuta mu bungi ne mu tonotono, bannamakolero, abayikula ebyobugagga by'omuttaka n'abaasa amayinja, abenyigira mu byobuzimbi, abafuna mu kugula, okutunda n'okupangisa ettaka n'amayumba, ab'enkola ya kalimagezi oba information technology, abatutuusaako amasannyalaze, amazzi, abalina ebisulo, bannabitone, abalina ebifo ebiwummulirwamu, abakola emirimu gy'ekikugu, n'abasaabaza abantu n'ebyamaguzi ng'oggyeko abatakisi n'ababoodabooda. Ky'olina okumanya nti enkola ya IFRIS w'eri kukwanguyiza kukola bizinesi, okugeza okufuna ttenda za gavumenti, okwanguyirwa okussaamu litaani n'okuddizibwa ensimbi mu kimanyiddwa angari funds. N'olwekyo tobeera bubezi ku nkola ya IFRIS wabula gikozese okuvuganya mu katale.
12: Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.
13: Omanyiche weetaaga
14: Ona.

0: ehe
1: ulaya ukana
0: ehe washiba allah hmm
1: achi akumye
0: akumye
1: sasira nya bafunye bigeze byenjawulo
0: hmm
1: kuba wiki eri ya guyagwako
0: hmm
1: muri mu abagendedde mu nabo banji
0: ehe
1: sasira nya bambi twafiridwa ko muchala allah mugesana shayatwe
0: ha anna
1: siwa chitiba allah
0: ya fudde majini
1: majini gama mbamu omuntu Allah gwateka kawo ebibonerezo nga buchanga omulaba ali mukubona abona nga tayina mbeera esanyusa ne mukyalo oli buchanga omulaba ali mu mbeera yakutawanyizibwa na shayatwini ze zaidi mpewo zekika naye Allah nsaba amusaasire
0: yafudde nga mukkiriza ezo zaagala osamira
1: era yafudde bulungi olwoba ofudde bulungi ebbanga lyomala nga tubakwaludde
0: munange nna abashiriko abo balina n'obu zito obukodomoli bwe bakola akola obuntuntu naye
1: abadde akati era tuli kwatuuka twayita webatuli ezikirullah mu mbeera y'okutendereza allah ng'oyina okutendereza allah tutendereza allah kubanga allah yatumanya nti sheitwani nyingi ziyigganya omuntu era allah yanatugamba nti mulabe waffe wa lulango
0: Shaitwani. Muna yeye yaliko omukyala bamuyita Sara. Yakafjafe mnaku ezo. Yazaala abaana 11. Abana mutaka. Amajini yago gola. Mungu oba ali gavunaana atya nze simanyi oba simanyi.
1: Yajja gavunaana ku kubogatwa n'okusinza abantu.
0: Sala yazaala omwana asooka mutaka. N'owokubiri mutaka. Owokusatu mutaka. Embuto 11. Neera yagaana okuterebuka. Yagaana okuterebuka. Otukanaga nti naye Allah mbaneye bantu twogerenga ne Mungu omunnyonnyole ebirungi by'okoze omuga nti ya Allah naye kikinze nga nkola bwe nti Allah nyimirira Allah salaga nti nayimirira mwaka mulamba nga mpeddemu essuubi nga nzaala naye nga nzaalira ttaka kunkomerero nasigaza muzamiru
1: nasigaza
0: omwana babiri nakana kwalo kabakaita Hajara naye bambi abadde tanaba kusanyuka na zadde lye bulonzi ate omukama okulisa ebagamba namuyita amaga Allah namujulula
1: kumujulula
0: yafuti
1: nga tujulukuka ne tuddamu buli naye
0: naye waliwo abantu wano Hajati Mungu asasira abaana Adamu ng'emabega w'ennyumba zaabwe waliyo amasabo waliyo omwami omu wa amaanyi muyiga nga abali mu Kampala wano mumanyi yali w'amaanyi mu ddiini bana abavubuka nga bateme empale nga wallahi mane kyenja nga w'amaanyi naye kyewunyisa ya rabbi yamala n'aterebuka okumanya shaitwani alina amaanyi yaterebuka yali mane kyenja naye nga mutabuliki nga bali akabonde dini eri muyiga nga awewunya ng'epookyera ddala nga dini y'amaanyi naye bwakeera encyanga omwana mulenzi aterebuse ng'ayingidde mu biri era ng'abikoledde essabu era n'ayita n'abaana be abasiraamu ne bagamba nti yahe kiki
1: Allah yakakasako erinnya al-mu'min. Erinnya eryo al-mu'min yakakasa amazima agabakkiriza. Kati tuyinza okulaba nga ffe mu ndaba yaffe ey'okumpi twali tumwali muloza nti wali oba oli awomukkiriza naye ng'ayina
0: kyeyesaemabegatagwaswala
1: era bangi abavunnamu ekiryazaamaanya
0: tagwa swala asaala bulungi nnyo naye nga yakwata bino n'abiteeka eri mbwa wabirongoosezza era n'alagira omwana we omu nti yingira nyenye ensaasi naye ye asaala banange
1: okuvunnama ekiryazaamaanya
0: mulekeraawo obuyumba obwo allah tabwagala tagenda kubasonyiwa
1: allah yagamba nti faqad harama alayhi aljanna entagaddemuko innama ma yushiriku billahi faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar amuti yenenda agatta ku allah yamuziyizaako ejjana akaseera

kwa chikumi mmoza mba katonye ze muenda Pulse of Africa Radio ekula ili omuntu wa bulijjo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mwebali nyo, mwebali redala, mwenaba genze masu nukubira anti mutwega tako kudachi kazino. Zili mosambo, zima zo kubira angazau kana kusawa muenda yezore gulorona kurwalero. Lerena kuzo mwezi zili tano, mwezi kwa Oktoba, omaka kwa nkumi birimu ama kumi abiri momo kaga. Tulimo Independence Week. Leo na kuzo mwezi zili tano. Natu kilange na kuzo mwezi mwenda. Tuja kubela nga tuyingira Independence. Kujaguza wetu aze wa Gwanga, Uganda. Tuli mwezi kwa kumi Independence Month still. Binji nye vigena maso na kubela anti atel bita ambulango vude kubiawano. Wewe Gwanga biti livunyo. Bietu kena kubela nga tutegera mu program wene ya mpuli dekamenya. Kula Musa Kunze Omugabi Matopo Hood Nzarwa za Sazara Sabasajiri ya Chadondo. Kastazi kona sawa muenda wezi tipaka sawa ziwela kumine mweza kaungezi. Tuba tugena maso nukubela nga tutalaga ensiona. Nugena maso nukubela anti binji vyomanya. Onaku walero biti divunyobe tugenda kubela nga tutegera. Tugenda kugenda ko wali munda mu gwanga lya Ethiopia. Mundu ya yonge dokubela nga tokotera dalama jega government ye gwanga lya Ethiopia finally. Bavudeo ne baka kasanga we batu te chibuga ekimanyiddwa nga Mekele. Ekibuga Mekele, che chibuga ekikulu ekya ekitundu ekimanyiddwa nga Tigray oba Tigray region. Abayekera jibabadde jukira na gamanti omuyekera singa bamukuba ne bamusuza ekibuga kino ekya Mekele kitegeeza ajja kubala zendi tacha asobolera ddala kwenganga majega gwanga lya Ethiopia. Bajja kubera nga bamuwangudde. Of course ngenda kutwalayo tubitegeere bulungi nnyo nnyini ddala nga tutalaga semazinga Africa. Of course era mubye tugenda okutunuulira ebirala bwe tuna agenda keri ku side y'olukalo lwa Bulaya. Egwanga lya America bamaze okubeera nga baddusa ennyonyi ekika ekya B-1 bomba. B-1 bomba aircraft. Zenyonyi America zegenze maso n'okubeera

abasomesa fenga fera abasomesa tetulumanyi na lumanya nti jeruli tetumanyi lwaki olunaku lunaffe terusooso wazibwa yese nga lunaku luno we luba lutuuse ngaffe abasomesa kiki tulina okuluganyulwamu ebyo byonna bye tugenda okuba nga tutunuulira ensonga endala ze tugenda okutunuulira olunaku lwaleero akakiiko aka paalamenti akavunaanyizibwa ku byenzimba aka physical infrastructure n'era olunaku lwaleero kasisinkanye abakungu okuva mu ministries ez'enjawulo omuli ey'ebyensimbi ey'ebyenguudo gyoyinza oyita transport and works kw'ossa n'ekitongole ekiwoozi ky'omusolo ekya URA okubaako ensonga ez'enjawulo ze bongera okuttaanya ku nsonga ezeekuusa ku number plates ez'ekikungu z'oyinza okuyita digital number plates. Number plates ezo jagamba nga tuzeesibyeko nnyo. Munnange akakiiko kano ensonga zino zaaleetebwa era mwajja nga twajja nga tubagamba waliwo abeemulugunya abaali bava mu kitongole kyabwe ekyakasiita nga bo beemulugunya enkola eno eya number plates zino empya ng'egyo zikolebwamu nga bagamba ekyo ogwo muganyulo gw'ababbi. Bazireega sente ne baziwanika abalina bye beenoonyeza abaddukira eyo naye ng'enkola eyo eya digital number plates si ntuufu n'akamu baagendereramu kunyaga babbi abono baali baddealers ab'enjawulo omuli abasuubuzi omuli abagoba b'ebidduka n'abalala kati akakiiko kano ne kagamba tujja na kuyita abavunaanyizibwa ne bayita sabiiti ewedde olunaku lwaleero kuna twalabanga minisita avunaanyizibwa ku by'obutebenkevu mu ggwanga omukulu minisita Jim Muhwezi minisita for security n'abalala bonna nga mwe bali minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda twalaba Juma Witonzi oyo minisita omupya omujja n'abalala nga bababuuze number plates zino n'ebitongole ebyobyokwerinda kuba number plates zino ezoogerwako zaaleetebwa nga zigamba bagamba zaaleetebwa za mulembe nnyo zino ezaaliwo enkadde zoyinza oyita zawava munno omukulu Gordon wava munno ze yali akola zo zaavaawo ez'enkadde ne bagamba buli alina number plate enkadde alina okugikyusa era olaba ebidduka ebisinga naddala ebipya birina number plates mpya naye nga bagamba number plates ezo za njawulo era mulimu ka chip oba mulimu kano butraka akatrakingi motoka yonna weebeera naye nga katraka ako bakateeka mu number plate kitegeeza ng'enamba plate ewe kiteeka ku motoka yo emotoka ye bateyinza kubbibwa buli weebeera ebeerabibwa era okusinziira ku bigambo ababaka bye baabuuza nga twagala tumanye katraka kaliriddawa tubuulireko mwakafuna emisango emeka bimeka bye mwakazza ebibadde bibuliddwa mukyanga mufuna number plate zino empya ebyo byonna ne bibabuuzibwa era minisita Jim Muhwezi n'abagamba emmotoka ya poliisi yo yalabika yali yabuzibwawo naye twalaba baali bagiba togikwata mu bitundu by'e Kenya kyannaku kyoba kyewuunyisa ate olunaku olwokutaano akakiiko kano kaabiteekamu engatto ne koolekera mu bitundu ebikolebwamu number plates zino ne bagenda ennaggulu awo nga wewali ekitebe kya poliisi ekirondoola number plates zino ezirimu butraka oba obulondoola ne bagenda n'ekyambogo gye zikolebwa era nga kampuni eyabarusha ya joint stock security company eyabarusha yasangibwayo ng'era ne balaga ne batulaga engeri gye zikola ki gye zikolebwamu naye bino nkujawulajawuliramuko okubanjukira ku Friday olunaku olwokutaano nabikutegeezaako njagala kutuukize ku kinyusi eky'olunaku lwaleero mu kakiiko kano lwaki leero ate bakomyewo munnange bano we baali baleeteddwa mu kakiiko we baatuuka ne bagenda oba ne tugenda eri gye twali tulina ekyambogo ne tukebera bitambudde bitya ebintu ebifaanako ng'ebyo ne tusangayo nga kituufu number plates era gye ziri naye nga ekyewuunyisa ababaka ba paalamenti kyabaggwako okusanga nga number plates ng'abagamba ffe tuzikola wano ne ate butraka buteekebwamu eri kyambogo ate n'ekirala obwo butraka number plate yo kasaba gikubbako wadde mulimu katraka tetusobola kumanya weeri eyoebeerugenze emmotoka we kuba nga kuliko number plate emu zikira zibaako bbiri ey'emabega ne maaso kati ey'emabega weebaako ng'ey'emabega ey'emaaso teriiko era batuba tetusobola kumanya motoka yo weeri ate nga jjukira abasinga emotoka ze basiteekamu butraka kitegeeza nga n'oba totaddemu number plate era still oba oyitawo kati nga bababuuza ne ku miwendo egy'ensimbi egyo egyagerekerwa kubanga ziraga nti sente nnyingi ezo ezibanga ezaateekebwa ku mmotoka ne piki empya nga gw'okufuna number plate empya olina kusooka kusasula

0: plate weba mpya nga ne motoka yompya okujifuna osasula emitwalo 7 mu 10 mu 13 mu bisatu. Kyekimu n'owa pikipiki ekyalumya ababaka omutwe nga bagamba omuwendo gwa pikipiki gwenkanaakana gutya n'ogw'emmotoka. Ye mwayita mu gundi ki okugereka sente zino? Kuba sente nyingi, sente zaali nyingi nga oba oyagala okuzzaawo eyabula ng'owemmotoka osasula 15,000, owa piki osasula 5,000, naye nga sente omulamwa gwali nnyo ku zino 7 mu 10. Mwe 14 mu 3. Akakiiko ne kasuubiza olunaku lwa mandate kajja kuyita ministry evunaanyizibwa ku by'ensimbi, ministry evunaanyizibwa ku by'entambula, tuyite ne ministry, tuvute n'ekitongole ekiwoozi ky'omusolo ekya Uganda Revenue Authority kubanga kitubuulire baagereka batya ensimbi zino. Kati olunaku lwaleero bano babadde balabiseeko, tulabye nga omukulu Moses Bekabye okuva ng'ono omuwabuzi w'ebyenfuna mu kitomu ministry oba mu kitongole ekivunaanyizibwa ku by'ensimbi, muwabuzi ow'ebyenfuna goyinza okuyita technical advisor for economic affairs mu ministry eya finance and planning, eyo gy'ogamba ministry y'ebyensimbi. Omwami ono Moses Bekabye asanze akaseera kazibu akakiiko bwe kamukwasizza poliisi ya paalamenti okutwalibwa atwalibwe okunoonyerezebwako. Bamututte asobole okwogera kwegamba ono okukwatibwa n'asindikibwa mu sagala gamba mu kadokulu kwa paalamenti, bayina office me banoonyereza sekadokulu. Ono akwatiddwa abasirikale ba paalamenti ne bamutwala abeeko ebibuuzo byayanukula oluvannyuma lw'okwogera ebitakwatagana mu kakiiko kano aka paalamenti. Ate ng'ono ebigambo byayogera nga tebikwatagana ne bye yayogera olunaku lw'okuna bwe yali mu kakiiko kano, yakuba n'ebirayiro. Era ng'ensonga gy'oyinza okubuuza, ate omukungu ono omuwabuzi w'ebyenfuna mu ministry y'ebyensimbi ate aba lwaki aba akwatibwa? Abo be babeera mu nsimbi be bamanyi biki? Ono okukwatibwa kidiridde okubanga azzeemu n'abuuzibwa nga bamubuuza kyava ku ki okulekawo amakampuni gonna ne mubuuka mu Uganda ne mutamanya nti oba mu Uganda tulinamu abakugu abasobola okutukolera number plates nnungi ezo nga bwe twalina mukulu Gordon wava muno nemutasobola kunoonyaako. Kale muyinza okugamba nti temwafuna olwa tekinologi ne software ge mwali mwagala. Nemutagendako Kenya, nemutagendako Tanzania, nemutagendako Rwanda, nemutagendako bitundu bya kumpimpi, wabula nemuvaano nemwolekera e Russia. Kubanga kampuni eyo eyogerwako joint stock security company ya Russia eva yiri eri ba Russia bebatukolera number plates zino. Era batugamba obwo obuuma obubaati obukolebwako number plates ezo buva eri Poland mu Europe eyo gye buva buwa aluminium okitegeera. Kati ng'olaba ebintu biwanvu, omukulu ono bw'abadde ayogera ye ategeezezza nti bo tebaatambulako mu mawanga ag'enjawulo, baatuula wano ebintu ne babinoonyeza wano ewaka nga bunoogamba muli ku pepa waka ne munoonyereza ku mitimbagano kampani kyeyinza otukolera kino ekintu ekirungi, naye bo tebabiteekamu ngatto kwolekera mu bitundu amawanga ag'enjawulo. Kino nno kinyiizizza ababaka ba paalamenti ku kakiiko kano era nga bamugamba naye ggwe ebyo biki byoyogera? Mujjukire nga bwe mbagambye nti ssabbiiti ewedde olunaku lwa kuna omukulu ono era kye kimu we baamubuuza ku nsonga eyo yennyininnyini era yali atamwatamwa ne bamukubisa ebirayiro. Bwe yali akutte ekitabo ekitukuvu ekya Bayibuli yakwata n'akuba ebirayiro nti amazima ge ngenda okwogera nga ndayira ntya Katonda mu maaso ga Katonda byonna bye ngenda ogamba akakiiko bino bituufu bituufu ddala we bituufu tuufu. Era n'agamba ofeetwa ekyamazima bambuuza lwaki mwagenda Russia. N'agamba tetwagenda Russia yokka, wabula twabiteekamu engatto ne twolekera mu ggwanga erya China, ne tuva e China ne tugenda e India okulabanga tubenchmarking, obanga okulabanga tunoonya kampuni ki eyinza tukolera ekintu ekirungi naddala zino digital number plates okuzikola obulungi. Kati nno ono ye onaku lwaleero yeegaanye n'agamba bo tebafulumangako ggwanga tebatambulangako. Ku lwokuna yatugamba nti yagenda bato basooka China ne bagenda e Buyindi kati ne basibira Russia nga gye bafunye abantu abaki abatuufu okitegeera. Kachate na kuralero ya gambie tebata ambulanga kwa wade. Ekintu nakyo kyenyezezza ababaka nga balabira ddala nti abantu bano babazannyira ku bwongo era okumekerera nga ssentebe ow'akakiiko kano omukulu Mwine Mpaka ng'ono mbaka akiikirira abantu ba Mbarara City South n'agamba gwe nno olabika oli mu muzannyo. Ate tukabadde boogera nga ssentebe ayogera nga naye ayogera ekyo nakyo nga kiraga engeri y'okumuyisaamu amaaso. Nebayita Saidi n'agamba oyo mutwale byayo ajja kujjukira bulungi waba yeegaana nti tebatambula ate nga oli yatugamba nti yatambula ng'akutte n'ekitabo ekitukuvu agenda akola statement tavaayo nga tamaze kwogera bituufu era munango komekerera ng'omukulu Moses atwaliddwa mu okubuuza bakajo kijojiwe ebibuuzo abaserikale ba paalamenti tebamuteekako mpingu naye kiyina engeri kikirabisaamu okitegeera oba oswadde okutwala musaidi ripooti zisigalayo osigala ku rikodi okulaga nti ebyo bye wayogera tebyali bituufu walimba kwegamba omuntu ali clean nga tayina kibi kyonna kyakoze tosobola kutwalibwa basirikale kutwala okola statement omuntu gwe bakozesa statement baba bamwekengedde olw'ebyo byaba ayogedde oba byaba akoze. Oli kuchikrimu saa katonye se muenda Pal FM wekula adio mtu wa ulijo mzirambogo na magembe Jowedia mzukulu wa jaja kaira gajole. Tuwe program biba debiti ya mpalamenti. Mkwano guange ebya Moses Bekabye ingatubi maliliza still ingatuli mkachiko kekamu njagala nkutegeze. Oyo noye kasi ya sanza kasera kazebu mpalamenti oba mkachiko kano akavunanzi bakubie nzimba aka physical infrastructure. Gabu yungu gambia inti mbademu wa finance aba byentambula Transport and Works ekitongole ekiwoozi ky'omusolo mubaddemu n'abava mu ministry eyoba president abakola mu office wa president wa municipal presidents babaddemu era nga mukulu Yunusu Haji Yunusu Kakande na ye abaddemu nga bababuuza emiso essente zino zajja zitya yenno byonna byabadde annyonnyola bamubuuza byoyogera byekakasa n'agamba nze byenjogera nange babimpadde buwi nga bomanyi nti abakungu abo babawandiikira statements ne bazibawa kati nno ono bagenze okubuuza nga bamugamba bagamba mutusooke mututemeretemere mu ssente ezo emitwalo nsanvu zajja zitya. Okusinziira ku bintu ebibadde bifulumiziddwa ku ripooti gye tusobodde okulabako oba ku bipapula ebisobodde okulabwako ssente zino babadde basitematema nga kuliko ebintu munaana nga ze ziggwera mu ssente zino nga kuliko two aluminium plates buno obubaati obukolebwako number plates nga bagamba oweze bbiri zaali zigulwa emitwalo 8.5 kati kuno kuliko buchip ne GPS tracker ndowooza bwe bateekamu ne butrackinga emmotoka yo yonna weebo oba number plate nga bagamba ya 12. Ate buka simu chip bwe buno bw'ogamba simu kadi butraka obo oba number plate ezo ziteeka mu traka balina oteekamu ka simu kadi buno bwe tukozesa ng'obwa essimu ka simu kadi k'oteekamu essimu yo n'etandika okukola okubeka ennamba w'otunulamu ssente ze tukozesa eno namba essimu kadi eno tugigula 15,000 ku bano abapapalaza abatambula ku kkubo osobola n'ogifuna ku 13 osanga kimukubye nga yagala kunyuka ajiguza ku 13 ng'oba togiguze mu kampuni ey'amasimu naye bano bagamba nti simu chip ya 2.5. Waliwo zino zi Bluetooth oba zo zikola zitya ziri bbiri zo za 8.5. Tulabyeko buno obutu snap lock obu anti-tamper oba bagukola butyo obwo nabo nga buli 2.2 buli emitwalo ebiri mu bisatu nekubako installation fee ya 3.5 ITMS software gwe bakozesa wa 9.8 factory overhead nga iyo ya 2.2 mu kakaga mu gatagatanga ze sente zivamu 7.1 mwenkuminya mobisatu. Ono no wamaze okuzanjula omukulu ono gwenkugambyeko Agesa Nathan okuva mu ministry eyo wa president wevunanzwa kusonga zoba president. Ono webamukaziza kazi za nnyo ne bamugamba tunnyonnyole sente ezo okakasabye ebyo ne bamuteeka ku nninga ne bamugamba twagala otunnyonnyole. Musajja watu olw'okuba nti yalabyenga munne mukulu Moses Bekabya ye yalabyenga munne ensonga zimufuukidde akabasa ngala bamutadde ku pressure talinze nnyo kumunyiga nnyo ataswale kwa bamugambe soko obinyonyole fe wano nga wetuba tulaba tulabanga kasimu chipako kemutugambye ka 15 mwekija kitiyo kubanga ka mitwale ena ne kitundu ezamwe zanja ulonyone zino mba azikolanga ere singa bola basimu kadi era ne zino bezikola kwegama kajo kijo jiwa bibuzo amuyitirideko nayogera amazima nagamba amazima kangogere nagamba kanjogera amazima namugamba yogera nagambe jimi wendo nzaje koledde agambye ejemiwendo ya jekoledde era kino kinyiziza babaka mbabaka abasinga okuba abakaawu abatayagala nsimbi ya mwiwa musolo egende etyo ye mubaka Richard Sebamala era abagambye otuzanyira ku bongo otuulo otye eyo n'okola emiwendo gyo era ono mu kumuteeka ku pressure ne bamutwala naye polisi naye mututte ayogera amazima nga mumugyeko essimu mumugyeko buli kimu wabula twagala agenda oveeyo nga tubulidde emiwendo emituufu era bigenze okomekerera mu kubalabulamu nga sente ziri mu 2214 ziri zaali 7143 kati nga zino ziri 6214 era ng'abantu bano wenzigidde ku mpewo nga bakyali mu ofiisi ey'abasirikale ya CID okubaako kajojojo ebibuuzo n'okunoonyereza kw'ebyo ebize bikolebwa nga kizuulwa nti abantu bano bateeka ekintu kino kye baaleeta kiyinza okuba nga tekirina nnyo gye kitwala dekiyamba bannayuganda oba okubongerako wabula bano bakiteekawo okwagala okwefunira ensimbi mu bannayuganda naye nga kintu kyabwe jjukira nti eno kampuni ya John Stock Security Company yateekebwawo yakumala emyaka 10 ng'ekola mbu yeteekamu ssente zaayo gavumenti yejja kujja kubanga emusasula naye nga eno bwekola ate gavumenti ate era eyagala ejongere ne contract endala ya buwumbi 15 mbuluza software abano beebuuza muno mu Uganda temulimu kampani esobola kukola software yozo already oli mumwetaaza sente empitirivu ze yatukolera myaka 10 zizo mungereka sente ezammwe mwennyini nnyini ne motoka zammwe zinamba plate zammwe tezikola kubawa ogamba nti muweebe era eri batasobola kulabika kati biki byomba mukola ate nga mwagala najongera obuwumbi 15 bano bakiganye sekuriseyo ebyo nga tubitadde ku bbali kuba ensonga ezo zo zikyalanda tezinnagwanaye tugendeko ku nsonga ez'abasomesa olunaku olwaleero nga bwe nkugambye Uganda yeegasse ku nsi yonna okukuza olunaku lw'abasomesa era nga abasomesa gye bali abasinga tebategedde nti lunaku lwabwe olukiraga ki okugamba nti tebalutegedde kubanga amasomero agasinga gasomesezza oli ajja agamba ga bwannannyini kituufu naye ate era oyogera ku musomesa totunuulira wa gavumenti yekka wabula buli musomesa omutunuulira kati nno ku nsonga eyo ababaka ba paalamenti ab'enjawulo naddala nga bano basomesa bagamba gavumenti yalibadde ekozesa olunaku luno neegonjoola ebizibu ebiruma ababaka ebiruma abasomesa ku mitendera egy'enjawulo so si kutuukawo nga n'abasinga tebalumanyi nga bwejanjawaza ennaku endala n'omumanya nti olunaku lw'abakyala lunaku weruti Heroes Day n'olunaku olw'abasomesa nalo lukalujanjawazibwe luteekebwe ku kalenda y'essomero Uganda yonna abaana baleme kusoma oba yunivasite okutandikira ku mutendero gw'owansi paka ku matendekero aga waggulu abaana baleme kusoma ate era gavumenti ekwesa olunaku luno kale wadde tugamba nti yajjawo okusaasaanya ensimbi ez'emikolo wabula bateekawo buli disitulikiti balondemu amasomero omusomesa asinze okukola obulungi mu disitulikiti oba balondemu abasomesa babiri babaweeko ko babaobanawakabakakadde ebanga entandikwa mu bulamu bwabwe okulaga nti basiimibwa emirimu gyabwe. Nabagamba aba gavumenti olunaku luno olw'abasomesa mulukozese okubanga muba mugonjola ebizibu bye balina. Omusaala mutono ddala, bw'otunuulira omusaala mwatuuka ne mujawulamu abantu bano ne mubaleeta ennyike ku mitima. Obeera n'omusomesa ku ssomero nga ye mukamawo gwe ed teacher, nanti gwe ed teacher nanye ne ssomero wakola arts, oli gwe weereetera mu ssaayansa ng'abula kulinnya ku mutwe nga ne mutuuka mu kyemisana abasayansi ezibalya ndala n'aba artisi balya ndala. Ekintu ekiraga okusosola, ekireetera ebyenjigiriza okusereba, ekireetera abaana baffe okuzira okulaba ng'okusoma naddala wa artisi ng'atalina makulu. Edda abaana baakulanga akola ki, agamba njagala kuba musomesa, naye kati buli akulma nga nze saagala musomesa, saagala kulya nnoni. Naye ng'ate ffenna tukimanyifu okutuuka eno Allah yayisiriza mbaki mu basomesa, kuba byonna bye tukola twabisoma. Okitegeera? So kati bagamba gavumenti esooka esiima emirimu gy'omusomesa gy'akola. Gavumenti bwe batesobola kutandikawo misomo gya wansi prime bana aba baby class, ereke bana ate abatandikawo zi baby class kindergarteni ebongeremu amaanyi, just webe ebawabula, ebawabule ku ebyo ebitabanyigiriza nnyo. Already tutaddeewo essomero eritandikira ku primary UPE, okitegeera? Kati ate otaddewo emisoso eginyigiriza bano. Omusomesa ono yasomesa ng'awangalira mu mbeera embi, omusomesa yasomesa omusaala mutono ddala, omusomesa yalibadde asingibwa okusinga okusomesa, yalibadde asingibwa ku nsimbi ezimusasula olw'omulimu omunene gwe bakola. Era baagala gavumenti olunaku luno omwaka ogujja insha Allah we lubanga luze lubeere nga it's a public holiday, abakola bakole naye nga tukimanyi nti leero lunaku lw'abasomesa. Nabo bennyini beefiiringe kino olunaku lwaffe, oba bo bakola bikujjuko byabwe, oba bo beesisinkana n'amasomero amalala mu districts ez'enjawulo nga be bamanyi ekyabwe naye nga lunaku lwabwe. So ebintu ebityo webiri. Njagala nkutegeeze nti gwe mukwano gwange ali eyo oyitiddwa mu dduwa ya Haji Al-Haji Ali Serunjeji, Al-Haji Serunjeji Kawempe Mbogo, abategeeza nti edduwa y'omwagala waabwe taata waabwe Haji Ali Serunjeji ya ku Sande ng'ennaku z'omwezi 11 ngisaawa zijja kuba 4 ez'okumakya. Era mwena mwena muyitiddwa nga bagamba nti edduwa eno egenda kubeera mu maka ge Kawempe Mbogo Sempa Zone nga wakava Kawempe Police Station, wako polisi ya Kawempe. Mwena muyitiddwa era ng'ekirango kino kirangiddwa famire ey'omugenzi Haji Ali Serunjeji. Njagala nkugiramu kugambe nti edduwa y'omugenzi Haji Ali Serunjeji ebayita nti mujje edduwa y'omugenzi Haji Ali Serunjeji yakubaawo olunaku lwa Sunday sabiiti eno ku ssaawa 4 ez'okumakya, era ng'egenda kubeera maka ge awo e Kawempe Mbogo nga waakava ku poliisi ey'e Kawempe. Muyitiddwa mwenna okujja okubaawo era nga ku ssaawa 4 zennyini ez'okumakya edduwa eno w'egenda okubaawo ng'ennaku z'omwezi 11. Era ng'ennaku z'omwezi 11 zennyini njagala nkutegeeze nti Faba Pearl FM tukutegekedde enteekateeka yaffe nnungi eyafungiza tukole 2026. Tugenda kubeera awo Kinyana Mpindi mu Conference Hall Bukesa, emitwalo 2 gyokka gye tugenda okuyingirira. Era nga tukugamba ku mulundi guno, jangu tujanjawaze ebintu byaffe bye tutunda, jangu tuyige ebintu bingi, tumanye engeri gye tulundamu embuzi ez'omulembe, ebisolo eby'omulembe bye tusobola okufunamu ssente. Nte mbuzi, nkoko, nte enkoko nanti ziri mu binyonyi, naye nga jangu ofune engeri omanye engeri gy'oyinza okufuna mu nkoko nga tuzirunze, jangu oyige okumanya engeri gy'oyinza okulimamu emwanyi, okulunda ensuubula ey'omulembe. Jangu wano mu Pearl FM wefunire tiketi yo ya mitwalo 2 gyokka, nga 11 tetukyagamba nga 11 wabula tugamba ku Sunday eno insha Allah tugenda kubeera mu Conference Hall Bukesa, mitwalo 2 gyokka. Jangu wano ku Pearl wefunire tiketi yo, gwali mu kibuga Kampala, genda ku AK Islamic Book Center ojja kubanga ojefunira. Ate abaku abechengera Busega na Tete n'ebitundu ebiriranyeewo, ogenda ku Infinity Beauty Home echengera, ogenda kubanga wefunira tiketi yo ya mitwalo ebiri egendo kuyingiza mu nteekateeka yaffe eyafungiza tukole jamu tugobe obwavu obw'enjawulo. Njagala nkugambe nti Bamukare Enterprises Uganda Limited ye hardware yagagadde gene kutusako buli kalonda yenna ow'ebizimbisibwa balina seminti, emitayimbwa, emisumaali, tanka, mabaati nangeza buli kika. Buli kalonda yenna g'omanyi azimbisibwa abeera mu hardware Bamukare Enterprises bamulina. Basangibwa ku Odi Kampala Rashid Hamis Road ate Busega bali awo ku Shell Masaka Road ate Ewampeewo bali awo ku Gayaza Road. Era okumanya ebikira ku bino ojja kuyita ku noti musanvu noti emu 16835 obujja kuyita ku noti musanvu noti emu noti 5 insanvu 15 be Bamukare Enterprises Uganda Limited. Mukwano gwange mulungi sigenda kusukawo wano program Buza Imamu yegenda okubanga eddako tuddemu ate olunaku olw'enkya insha Allah olunaku lujabara kubiri omuntu y'omu obudde bwe bumu. Program Buza Imamu yegenda okubanga eddako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
1: Work a day. What's so tia Uganda? Koloko koyake. Amachago.
2: Dochi manye. Ntika chusumolo kuwa masimwa gatari kokomo. Kumanda mobile. Net data. Okumane nakusatu. Nyiga star. Emu nyamwenda. Star. Emu hash. Ojafune nyongeza. Yavi satu. Net da chikezo werere. Okuwa masimu gamanda. Manda mobile. Koleza. MTN, elunga mizwa Uganda Communications Commission. Obado chimanyi, ntikati okusa sule emisolo, nesta tutole fees, chafuse changu dala, ne MTN momo. Choino kula changu nyo, kuzesa momo app, obonyi gesta, chikumi kaga mutano, star, emumu nana hash. Ofune PRN, osumana nukusa sule buterevu, rental tax, boda boda income tax, motor income tax, oba parking fees. Tocheta aganyiriri, wadeo kumenyeka, chikone mubwangu, akade kuna, mchifo chona okusasula emisolo nesta tutule fizi byafuse byangu ku MTN momo ago gemanyiga momo MTN momo erunga mizuba Bank of Uganda
3: LFM kubukusaba kwa banje sako nokumyeze nkuragana ya fe kubina ayagala okubika oba okulanga olinopo paka bwenno bw'enjawulo bw'oyagala okutuusaako eri abantu bo. Katichi wende, jangu tutikizeko, uwaka bubu sumwe, mubirangu bifibi nja ulo, sao kumine mwizo kumacha, ukukosana kusao satu chitundu izo kumacha, urufa nyumaru wa maulire, atulu tuwiku mnyewo, kusao musambu zenyini, izama ya kechimi sana, uwamana kusao satu izechiro, urufa nyumaru wa maulire, langa na fe, katukumi wendo, idisali duako, mubirangu biafe. FM Prima Okukuereza Mumpereza Isingre dokwanga ya mugundo Chude.
4: Hotel Africana ye hotel yoke yomlembe mugwanga eri mu kibuga wakati tuline bikosaba byonna banquet meeting facilities conference halls wonoteke nchikozo okusinzira ku bantu bolina tutuze nkungane za kuno nezensi yonna ebisenge omutekibwe mbaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools gardens sauna aerobics steam bath ne massage para business center yafe eri mu buli kimu ne forex bureau weli. Hotel Africana tusangibwa ku plot biri kunya Pearl Avenue Kusimu, Noti Nya Emunya, Sambu Musambu, Nsambu Mutano, Noti Noti, Mwenato Maniliza, Hotel Africana, ye hotel yaba na Uganda.
2: MTN Cola Tunes ziko miyewo nemi kisa minje joku wangula nyiga star emumu sambo zero star kumina bili hash oteke medobozi ya Cola Tunes liyo singo kwa gala urufuno mkisa goku wangula emu kuboda boda ama kumia abiri uboga mani kumilioni anamu bili kumomo nga tuli wamu Cola Tunes zafe tezile mesibwa MTN.
5: Mchala.
6: Mwanje dadi.
5: Ochimaita abana batu uso ukuda kumasomero. Na isi intezivu ze. Kakati chuboku. Tuala ye chitundu cha fizi kusomero ya junior. Ezavan. Nas.
6: Rajita tusasulanga tukozesa momo.
5: Otio.
6: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya likozesa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
5: Wavuloli mchala mugezi nyo.
7: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na amasomera gakozesa momo gali no mukiso kuwangula vani kone ebirabe ebirala nkumu nyiga star emumukaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app.
8: MTN.
9: MTN momo erunga mizi wa banki nkuru ya Uganda.
3: Mungisa kukuru wapalo wa Africa Radio bili abrimu mkaga. Kitu kukusaba kwa banje. Pumu kusembeleza kumpichi nyana mpindi na mkaga palo wa Africa Radio. Au kutoka restaurante bukesa. Kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutupa. Mujia tusome. Jangu na chopunda. Tusensela katare. Mujia tulebe mchibu tuinzo kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe. Sakona okurunda. Okurunde nkoko. Embuzi. Sakona entezo rurio. Okurime mwanyi. Kokowa. Sakona kukata kwa mtindo. Nebi ntwe bila na inji. Chusembera. Ukutani kani sabirizo kumata. Paka kusa ukuminemu. Nga tusoma busomi. Inu wetuli hati watunywa. Abasome sabanje. Banaje kum business. Banja kutusome sa. Sakona kukira kwa nafe. Wamu kutuwa magezi. Utiko zota. Bachikora bata. Utandi kotia. Tu ingini na mituwa nebirizo ka. Funa tiketi yokati. Jangwa nukulisaptioni ya Pearl of Africa Radio. Oba. Po AK Slim Key Book Center. Oba. Ngoita kusimu. Noti musamvutano bili. Kuminemu. Kumi. Kuminabili. Owa kituwa. Ship with us, but not you come quickly, Mario Vichina. TV One, Woman Mehmet Events. Ubusiramu dini yetaaga okutegeerebwa okwekenneenya wamu n'okugitegeera kati yongera okutegeera eddiini yo ebyo by'otasobola kwekenneenya by'otasobola kumanya bye wali wategeera mu bukyamu ng'obuuza imam mu program Buuza Imam
10: Buuza Imam
3: ekuleteddwa aba SH Family Hardware ewakiso okukuba erigenda ku headquarters za district opposite ne Masjid Nur batunda buli kika kyabizimbisibwa ku bei rahisi osobola n'okugula nabo account n'otandika okuteekako sente paka bw'otandika okuzimba n'otuukiriza ekiruubirirwa kyo bali ku noti 754 noti 785
11: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ne pal fm chikumu sambu katwenyeze mwenda ekola lyo muntu wabulije tubaweza tusinzire ne waguru odi Kampala tubeba sabananga batindiga egendo ne mujere mutushalira ko mukibanja cha feino hpa barakallahu fikum program Buuza Imam Abdul Hamid Kizito Msenza alandage manyagange ndi ne mukadde wa Sheikh Abdul Karim Mugendera ono mutobofu wa Jamaat Hijjan Umura ate imam walieri ku Masjid Abu Bakari Kagoma gwetuli na ikali bobo mweta azenga oliwe kibuzo choyagadde ayongiraga ziwiwe mbogena mbifeyo omusanga yo kwetuba tetuli naye wano ku Palo FM bakadde bafu abalungi abateeka mu sente mu programu eno ba SH Family Hardware abasanga wali wakiso awamu naba Speed Plus Cargo awamu na Tamim General Insurance Company banono aba SH Family Hardware basanga wakiso bobo vene kayunga tulunde wakiso jakulabe kizimbe kisinga okubanga kiwanvu nyo kinini oyinza lugano kikona kugulu kati bobo gendo kituka ko boti chama kukubo erigenda ku headquarters za district opposite Masjid Nur ebizimbiswa bei laisa obisangwe ekirinyira hajali muna serunjoji abelera wodala genda babikuguze ebya plumbing biri mu bonji atende bobo twala cement omunji bamukutwalira ku site emitayimbwa sengenge matala langi ya bulichika amabati aga bulichika chain links menyechi ndekechi atenga ekirungi bakukiriza okugula nabo account oteka ko sende mpola mpola paka lono tukiriza ekirote kyo mukuru gonawa yagala okutandika hadiwe yagendo tekeyo sende mpola mpola haji haruna serunjo jono mulungi nyo musajja muntu mulamu ajja kubulya wa nentandika kankusi mu manye bisinga we 0754 734 51 oba 0700 734 51 ngabali wa mulaba Speed Plus Cargo mukwano gwenno basi tubasinga ganti obusubuzi tonyumiza busubuzi kanzireyo nime ate okutuuka mu kulima nti ate nako kwe kusinga obuzibu chikizibu wa papa nogenda okusubula naye nga tewebuzza kuba kugwa bagenda okuyambako ngaaba Speed Plus Cargo gendayo bajja kuyamba naddala okubuulira ngeri ki gy'oyinza okubeera nga otandikamu obusuubuzi ate nno bakutikkira ebyamaguzi byo bobo biguze China ne bakuleetera mu Uganda Uganda mubwangu nnyo bakuletedde yo nekipya kati osobola okugula ebyamaguzi okuva China directly nga tolina muntu ate gwebuzizaako okuva kuba suppliers nga oyita ku mukutu gwa Yito Logistics kyolina okukola kwe kuloginga in Yito app ku app yo app store oba ku play store then okugula ebintu byonna kati bwemala bigula kati bwe kyebakola babikuteera kumu warehouse yabwe kati aba Speed Plus Cargo boni wabikuletea wano mu Uganda byonna byo bawaita zengo yengatu bya masanyalaze bya waka studio machines rice cooker blenders mama byonna byonna byo bawaita ze byonna byonna bajja bikuletea mu bwangu ate ndo babikutikira kunyonyi nako musambu babimaze okutuka wano mu Kampala abobango ina bingi basobola bikuteera ku container ate container bo bato jiweza era ni bakufunia banno bo ugendo kwegataganya nabo bakolechi babirete mu bwangu ennyo ekirungi nti nabo balina warehouse eri egwanjo site ne yigo site nako abiri mulumu emali bemaze okutuuka e Mombasa then nako musambu bemaze okuyingira wano mu kibuga nga bakuhouse biru yo nga bakulya ku nsonga zo nga atera bakuyamba ku basangba ku numaka towers opposite ne DFCU bank room number 10-1 kankwesimu ya Haji Beka sekalo mukubireko asobola okuyamba eri 0 7 0 8 2 3 0 0 7 0 2 2 3 0 7 0 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 tano mukaga chinana mu munana ngabali wa munaba Tanmini General Insurance Company mukuru bilono bize kuyamba kuna dalagwe alina ebiduka bizimbe atenga buli muntu yenna yenna robo benje bubatukako kakati bano aba Tanmini General Insurance ngali wansi wa Salamu Group bakutegeza anti bakulete de protection cover enunje nyo omuli ogute kizimbe motoka esanyewo family efunye obuzibu genda bugenzi bajja kubanga bakusasula gutufayo bakudizawe byonna ebyononese mu bwangu ennyo ddala ekirungi tebiri mu riba wadera zara kubanga batunulia busiramu bugamba ki beyambisa ba shekhe ne bajja ne babategeeza n'inshuwarensi enzira abazirina nga third party kati gwe ky'oba okola genda mu kibanja kyabwe wali kya Dondo Road ground floor ne 64 Trust Tower mu Kampala ojja kubanga obafuna bulungi oba kuba ku simeri plus 256 200 542 000 ojja kubanga obafuna bulungi nga bulijjo tutandika n'akanyomero ak'ebintu bye tugayalira naye nga birungi nnyonyonyo birimu empeera nyingi naye nga mune tubiyisaako amaaso kansabe mukadde waffe ramuseeko era tugende mu maaso biidhinillah namusheikh
8: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أبلونجي أبتولي لزا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
11: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
8: ما بزا الله تبارك وتعالى أبلونجي بياتكو للا تمسوا الله تبارك وتعالى ayongera otusaako obukuumi bwe n'otuwa obulungi mu dduniya ne ku akhira ate era ntumusaba habe nga atutaasa ekitonde muliro mpozi mu kujjukiza baganda baffe abalungi abatuwuliriza tiwaliwo embeera nga yeekwese nnyo nnyo nnyo nnyo naye nga yeemu ku mbeera ey'okuba nga oyisa bubi bakadde bo naye nga obooli aweza okuba nga tokimanyi tugiyita okuukulwalidain al khafi kikolwa naye nga kyekwese nnyo mubimu ku mbeera kwe kubanga bazadde bo tebakyayagala kukugamba ku nsonga yonna baakuta tebakyakusaba kintu kyonna olw'ensonga nti balina kye baakulengeramu bakufunamu embeera ey'okubanga buli lwabaako kye bakusaba okola ki owulira ng'olinga eyeetamiddwa ereba bako chonne che bagala okubanga ba bakutuma balaba anti okerewa okibakolera obuli amombere yo butafayo nabone babanga bakwesonywa omuzadde okubanga atoka mumbere yo kwesonywa kyokisegeza nti waliwo enkola etali ntuufu era kubyengera Allah subhanahu wa ta'ala byawo omuddu kwe kubanga bakadde bo bwe bakutunuulira mu bulamu bwabwe balabanga gwe buddukiro oluvannyuma lwa Allah tabaraka wa ta'ala nga buli nsonga yaabwe bagikwanjulira ate nga banjulukufu ekyo kyokyengera kyamaanyi nnyo Allah kyakuwadde okubanga bazadde bo bakusanzeemu obwangu naye buli lwanga bazadde bo bakusanzeemu obuzibu kabonero akalaga nti oba oliawo oyinza okubanga okola okuukulu walideini naye nga tokimanyi ndi okikola okuyisa obubi abazadde si kubavuma nti oba obavumye oba obaswaziza oba okoze eki wabula oyinza n'okubanga just alina kakutumye katono nnyo osobola okukakola n'omwetolooza n'omuzza muli ebintu ebifaananako ng'ebyo omuzadde teyandibadde mu bantu bootekeddwa kwetolooza naddala nga Allah akyabakuwadde nga weebali olwaleero oyinza obutalaba kyengeri ekyo naye luliba olunaku munaku n'olaba nga wali olina kyabbeeyi mu bulamu obwo ate nga kyakugendako nga onoonya ne gw'owa omutwalo mu linnya lye nga tomulaba era ng'otuula ku ngege eyo bw'oti okugirya nga yii maama n'alimuweerezaako naye naalyako oba taata n'alimuweerezaako kati nga tonnatuuka mu mbeera eyakwejjusa banga okozesa akakisa k'olina Allah bakyakwazise ku bazadde bo jazakumullahu khaira
11: tweyanza nnyo tweyanzeege omanyi waliwo ekintu oluusi kisomesebwa omuntu naye nga fe ababituukamu tulabira ddala kyennyini olwaliyo omuntu ayinza okulowa ngaawo ng'olugero nti awo olwatuuka ne babaawo wakayima naye wallahi mungu bwaba amaze obbatwala nadda teri kiruma nga kubeera nti oyinza kuba nga owangadde nabino ebitonde ebikyala nomala nayo emyaka 20 naye n'omunyizaako katono naga nti wallahi akasajja katekalina kikaali kampadde naye nga omukadde wamuwa kiro emu ya sukaali n'agibunya ku kyalo
8: n'atambula
11: nga bw'abagamba nti munnaye mutabani yazze yaleese kasukaali essanyu lyokka niyo nakugamba ndi toyina ke wali ompadde naye nga mungu newamala mukenunulamu obusawo bwa sukaali nga buyitirivu kale abakadde bambi tubawe ate tebakyalina biseera mu nsi muno bamulaba ayogera bwati nooza nti mulamu naye nga ataagenda ennaku ziweddeyo so singa twamanya singa twafuna naffe batubuulirira bamangu batwandibadde tubasanyusa okusinga bwe twabasanyusiza so tusaba Allah rabbi abasaasire abasonyi byabasobako ndowoozadubazo kakati tetukyalina kigambo kyonna teyanza nnyo teyanzi kakati ono kantandike n'ono agamba nti sheikh singa mbeera nga bulwadde bunnuma ngezezaako ngenze wano mu ddwaliro ki nentuuka okukoma nensaba Allah nti Allah nkusaba ondoosa eddagala erigenda okunyamba ku bulwadde buno kati singa Allah alikuloosa nga bwe yalindoosezza liba ttuufu
8: jazakallahu khair ekyokubanga osabye Allah tabaraka wa ta'ala nabanga akuloosezza ekiyinza okukuyamba mu kujjanjaba tekina mutawana kubanga okikozesa ne bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala seerimu Allah yeesirizanga mukubaloosa bw'otunuulira nabbi waffe Muhammad
11: sallallahu alaihi wasallam
8: bwe baamuluga bamalayika bajjira mu mbeera ya kirooto ne batuula waali ne batandika okunyumya naye nga munnaffe ono alabikanga gwe baakwatamu akiraba kaakati ngena nga yekituufu bamukwatamu katono n'abuuza nti kaakati ani yemukwatamu nti Labid ibn Asam yakikola atya yakola bw'ati ne bw'ati kati mukwejjanja bayinza kukola atya tia asoka gende mu kifo bwe kiti mwe basse dagale iryo ukiraba bagolo kusaba dagale iryo babijeyo basumurule bifundi ko libi yasiba anga bwasomane suratul nas manya suratul falaq ninnas ajja kuterera nabi agenda okudengula nga kibadde kiroto era kiyakolerako sallallahu alayhi wasallama natuma ali genda muluzi bweruti wansi ja kusanga wansi dala oluwe jinja olijeyo ejinja li wansi walio ja kusanga yo obo akagundi akafundi kwa kibasibi ukasumulu lenga bosomisu uleno ili ni ali watu yakola agenda kusanga nga mbutufu nga bwe yabirose mu kiroto bwebiri era ali buli yasoma nga asumulula nga nabbi eri alinga omuntu asumululwa abadde asibiddwa n'amaanyi paka lwe yatereera sallallahu alayhi wasallam kati mu mbeera eyo Allah asobola okulaga eddagala mu mbeera ekuwonya bibiri subhanahu wataala bwaba likulaze tewali mutawaana kubanga olikozesa tewali buzibu okugyako nga ye Allah baba akuloseza ye Allah aba akuloseza bitufu ne shaitan esobola nayo
11: kyembadde ngenda okubuuza nti shaitan tesobola
8: kubanga kiroto kyofunye kikumalira kukola biri haram kiba kitegeeza nti si ye Allah kasitola banga mulimu okulagira okukola ebiri haram okuwa ekyokulabirako ogenda ofuna enkoko ogisalire mumasanganzira omala omusayi ogukolebwa oti manya nti ebisi bya Allah ebisi bya Allah yongera oddemu osabi Allah tabaraka wataala Allah ajja kuba akulaga ekitufu ebya Allah tebibamu makona ayinza okukuloosa agenda onoga omululuuza omala ogunoga onyweko naabeeraku Allah asobola okukikola bwekyo kati tekiri munnyo bulombolombo tekiri munnyo bukwakulisa omuntu asobola okukikola
11: teyanza nnyo teyanzege ono ye madamu Hanna agamba nti Hanna ndi alina mukwano gwe ayagala kusiramuka naye ekizibu tali kuno aliwala anti talina kumpi bamaseeka abuuza nti shahada y'okusimu eno etuuka oba aba alina genda ku muzikiti ne bamutoolezayo shahada
8: tukweyanza manyinaffe naye kati shahada y'okusimu etuuka era tumugayaasa tomulwisa kaka kyoba olina okukola osobola omumutooza shahada nga muli ku ssimu nga bwetambula bwemala okuba nti omutoozeza shahada then omukubirize okubanga agenda ku muzikiti ogumuli okumpi obwo bulungi tobwesubya kubanga okutooza omuntu shahada kya bbeeyi nnyo Allah waba akikuwadde nobanga gwe omutoozeza shahada nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallam nga agamba yali ali radiyallahu ta'ala anhu yamugamba nti li an yahdi allahu bika rajulan wahida okubanga Allah alungamya omuntu omubwati nga muyisiriza ku gwe khairu laka min humari ni'am yamugamba nti ekyo kya bbeeyi nnyo okusinga engamiya emyufu engamiya emyufu kyali kyebagalwa ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga kye kyebagalwa ekisinga okuba ekyebbeeyi mu biseera ebyo engamiya emyufu kati kitwale twalina sheikh yali atusomesa yagamba nti kitwale nti kiringa omuntu asinga omuntu alina ekizimbe hoteri wano ku Kaaba kumanya ko Madina kisinga omuntu alina hoteri kuduku Madina ugazimba gagane ndokulaba
11: aze obugala bugaga obuta manyali na
8: gago obutalibwa
11: babulijo
8: akati nabi sallallahu alaihi wasallama mu kubanga alaga obulungi obuli mu kutoza omuntu shahada kigambo kiba kya bbeeyi nnyo era ekyo tokisigira mulala Allah aba akikuwadde gobo okikozesa waliwo ebintu ebimu nga si birungi kubiwa mulala
11: nawe byefunire
8: nawe otekeddwa okubanga obyefunira mwemuli okutoza omuntu shahada
11: kakati tulina abantu bafa nti bukiseera batweyungako betugamba kutoza shahada njagala era okyongere ochi gonze gonze shahadi no amukola atia kuwaka lyage njinjagala kusilamu kakatulo shahadi no ajukola atia
8: kakati tuchiita talqin shahada talqin chageza okwogera ngomuntu bwaddamu yogera bwaddamu akati kubanga umuntu agama nti damu ibigambi ngendo kugama ashhadu
11: alla ilaha
8: illallah
11: wa ashhadu
8: anna muhammada rasulullah shahadu mudabaji totte
11: jasi onaddamu gwetwo mugamba
8: addamu byobadwyo mugamba then osobola bimuddira mu Luganda no munyonyola no mugamba nti njatula ku lulimi lwange ngera bwe nkakasa mu mutima gwange tideri yasinziba mbutuufu okujja ku Allah era ne njatula ku lulimi lwange nga nkakasa mu mutima gwange mazima Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaka wa Allah kati ebigambo ebyo omuntu wabanga abyogedde ba buterevu amaze okubanga atozebwa shahada
11: shahada
8: then oyinza okumwongerezaako ebirala ebyetaagisa nnyo obukugu oyinza omugandi wa anna isa abdullahi wa rasulu nomunyonya nti mazima ne isa yali muddu wa Allah mubaka wa Allah tabangako katonda tabangako mwana wa katonda wabula yali mubaka katonda kuyatuma eri abantu nakyo nokimunyonyola nasobola okubanga
11: akitegeera okay kakati ekintu eky'omuntu singa amala oli okukyatula tannasaalako tannaba kulwa kati yakola ki oli gwe bakyatuzza mu kaseera ako bamaze okukyatula bikyabwe byomukakatako ebyangungu
8: kati mu kaseera ako omuntu bwe tumala omumutooza shahada nga maze okwogera ebigambo ebyo kiba kati kyetukakatako omutendeka n'omuyigiriza ebisookerwako ku swala kubanga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yatuma Mu'adh e Yemen yamugamba nti abantu boogendamu ba ahlu kitabu naye ensonga gy'oba osookerako ddala nga tonnayogera kino nakiri shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah singa bakuuliriza
11: mukigambo
8: ekyo ne bakigondera kulungi faalimuhum kyobozaako kubasomesa anna allaha aftarada alaihim salawat allah yabalaalikako eswala fi kulli yaumin wa laila kati olina kuddako kumuyigiriza swala ndi omusiraamu kati oyingidde obusiraamu naye kyolina okuzzaako eno mu busiraamu tulina okubanga tuwuliziganya n'omutonzi waffe ekitugatta ku ye okubanga tuwuliziganya naye emirundi egitakka wansi w'etaano nga jatteeka tulina ku makya ku musanvu munjokere
11: yaffe ya wano
8: ku kumi ku saawa emu ne ku saawa bbiri tuba tusaala eswala ezo esooka bagiyita bwe bati eyokubiri bwe bati eyokusatu bwe bati naye biyinza okukozibwalira okukola ki okubikwata kati tujja bikwata mpolampola naye kati nga tonnayogera na mutonzi osooka kwetukuza gye tuyita wuzu olina okusooka okufuna wudhu wuzu bagifuna batya n'ogimusomesa mu bikolwa funa akadomulo kaleeta awo okiraba ofune wuzu yaffe mpolampola bwomala ogifuna naye okamuwe
11: naye afune
8: ogambe nti alhamdulillah kati ogwo omulimu ogusooka guwedde kati bwoba ogenze mu swala alhamdu togimanyi n'ebiddako tobimanyi wonna ojja kukozesanga ekigambo alhamdulillah kitegede ogende ku ruku
11: ngogoberera bali gye balaga
8: kusamya allahu liman hamida
11: alhamdulillah
8: Ochita boti okuzise bigambe ebyo birimu
11: byangu bigenda byangu
8: kati ngabojja osoma mpola mpola mpola mpola mpola mpola paka ro kakasente swala kati jikakasiza ebwetu tibo tusomesa abantu abo mpola
11: kakati omuntu ono ayinza okuba panga ayinza baba mukuru ayinza okuwesa nga ina entukuleze etagisa okumunaza ako emirundi n'emirundi olwo tukola tutya
8: kakati mbaka yatugambe ekigambo nti al islam yajubu makana kabla gwe kasitoto la shahada byonna bakunaziza byonna obubinadi ekiraba naye tekigaana omuntu wabanga amaze okutola shahada netumukubiriza nti kati genda onaaba omubiri gwonna bwomala okunaaba omubiri gwonna weetereze wenna ebifo ebyetagisa okutereera bwotyo
11: Okay.
8: Tichina mutawanesho.
11: Tuyanza nyo, tuyanza. Gendo zabatuliza bafe bambi, yizi bafe. Ate mbino vya utusumesa. Mm. Wemu ya shekha abajyo kisa mbigambe banamwe. Awo kawoka wewali obuzibu. Jyo wadoso mesa. Webuzibu kubango mtu ya sila mkangao. Na hatu la shahada, hatu la shahada. Ngaba yita wisi. Mundi halua wali ngo muami yawe na kasirao ya taidi langa. Abao nga mama zumutaidi nga yete yete gese echiwasoko musomesa jihadi chobala baba nga bakambwe nombuza ndi ugenda kulwaneji nga tanega na kusala ni iba mutandikide mu jihadi so singe bintu bigenda ku step by step tandiba denga tufunide abantu abalonje nyomudi nolecho techiri too late mujitandikeko kisoboka kutereezebwa abantu mbajje kuchamanyi agende kuchatamanyi mpola mpola mpola mpola inshallah tufuna abantu abalonji tuyanza nyo mukadde waffe kakati munabuza nti sheikh abachala lwaki sibe bazika bachala bannabwe atenga wono mukunaza abachala fetu naziza kati omwami ono kusitula omukyala ndala okumukeera wansi okumuteekayo mu kinnya yawa omwami yebatafiiri nga mukyalo ono nga butulowooza nti eno tamunaaza ayinza okumufunamu embeera endala lwaki bo tebeziikira bantu baabwe
8: tumweyanziza kakati omukyala obusiraamu bwamutunuulira nga bw'olaba giraasi giraasi giraasi eba yakwegendereza era eseremu nabi sallallahu alaihi wasallam ngandi rifqan bil qawarir ya anjasha anjasha mpola mpola girasi za fitu za asa akiraba omusajja yali mutontomi nga aine nyimba za imbire embalasi netabuka neduke emisinde akiraba ebisolo ebyo nabyo binyumirwa embeera ezo kati ngazisamu hamasa ezi duka nabi amugante owaye kendeza ensolo zinzo twasi za girasi zaffe nkyategeeza nti abakyala baffe bayinza okugwa wansi kati obusiraamu butunuulira omukyala nga bwolaba nti girasi tuba beegendereza ku yo tuteekeddwa kubanga etumwatumwa emirimu emizitozito kakati bw'otunuulira okusima entaana kitaga maanyi okiraba kati okusanga omukyala ng'afungizza ali mu kabuli asima kyawukana n'obubumbwa oba mu rua ensa okusanga omukyala nga be beetisse ate kugamba yadde mukyala munnaabwe neera olabanga
11: ate ne wali wansi balina mota n'agwayo
8: kakati ate wansi nawo weetagisa maanyi
11: neetaga maanyi
8: weetagisa maanyi
11: nyo
8: kati kyobulaba nti emirimu egyo gyonna gyetagisa amaanyi gyetagisa ki abaami be balina okuyingirawo ama okunaaza okunaaza tekwetagisa
11: nyotekwetagisa
8: nyo maanyi kati ogobaago balekera banaaze bakyala bannaabwe banaaze bakyala bannaabwe n'abaami banaaze ki banaaze baami bannaabwe n'ebirala ebiyinza okuvaamu ebiyinza okuba nga bifuuka fitina kati ekyokunaaza kyoba kibalekera amma okuziika era olaba n'abaami bafungiza aile sawa najijjako ingatwasudeli kati abachale bibaba
11: iskanzu najifunaji bechikalu
8: najisiba kati omchale netu mleka ako lebyo
11: ah mbotofa watasobola
8: kati obusilamu bwatu nulirembere iyo tugamba nti ah bajjako manga wali mukusalira mukola chi na ebisigadde abami ba bakwasaganya programu iyo
11: okay na kibuze kirale kitero okujja nti ba sheikh mwenyini mamutusomesa nti nabi agama nti nali nabaziza okugenda ku mutana katika nimugende mukole chi
8: muzirambule
11: kakati lwachi ataba kyalabantu wano mukuzikira abaganira yo dalani batabakiriza luvanyuma lwa bami kuvayi nabo kujja kuyiwako kutaka
8: Oredi abami baba liyeko. Echoku vili. Nti echiti yongera bochimanyi. Chitakisa manyi. Echoku sato. Nti abachala. Obugumi inkiriza wabwe butono. Butono. Ainzo okutuka ona akube miranga. Na yugira vita sani de. Na yugira vichi. Ochiraba. Katimumbele yu. Bazi izibu okubanga basembira mchifecho.

0: makolero na guisemwe olunaku lweggulu ninga nebunyaka buli muntu gosanga mbamanyi nakuulira ntero kuulira ntero kulaba ntero kuulira ntero kulaba mbamanyi nabalaba egindi nakulaba kegini ekyo katuna tuchachi mwebaliza
1: mbuzi choma katuna nyunga tituna bagenda kumuna mwagofu kudula kudulino mbuzi choma eno wakati mukujitongoza mitundu begwange byenjawulo wo buli dakika mbuzi beraho
0: ebera otetu ina kirala kye tutunda tetutunda nyama yanti tetutunda byenyanja
1: tetutunda nkuku
0: tetutunda nkuku tutunda mbuzi abantu abajja ku mbuzi choma bajja kulya mbuzi omusiramu ayagala okulya mu kifo ekiyonjo abamu ku bakasitoma abafe abasinga okuba bakasitoma nga tubenyumirizaamu abalala sibasosola ne bakasitoma ba mirundi ebiri basiraamu naba 7 CD
1: bajumbidde ekintu
0: kubanga lwaki omusiraamu ayeebuuza ngende kulyawa nga kalaayi tebazigatta ontegedde oba kati omuntu ayagala okulya ng'alya nnyama nnyonjo
1: Eri halali.
0: Mbuzi choma. Chori ya chetuli yao. Mbuzi. Omusebe nisida yeke ngila. Umanjina bube ronda ronda. Mbariga wa siramu. Mbuzi choma. Abararu. Nkwala ya abu na yoye. Abararu kunaba ndiba deba siramu bayi dawe. Kubanga bayina bibatari ya binji. Atenga siramu tabu kwa lachi.
1: Bege ndereza mbibali ya.
0: Bege ndereza. Bandi bade bubuno nyawulia
1: mbuzi choma
0: genda mbuzi choma osobolo ji odali ngangoli mu ofisi yo nokuba kasimu ne bakuletera oyagala eriko oyagala nsike oyagala ya supu oyagala ntokose pan fried oyagala choma oyagala kibumba choka oyagala chenda yangeri ki bera mu ofisi njagalirako mmere local food njagalirako chipsi njagalirako chipsi zibaita flies njagalirako flies kati izo urubosa wa chipsi omanye mudunia bibe tukolerera kulia na kusula bulungi so kati omuntu ayagala okulia ku senteze mbuzi choma akafonka zigiride ate nagamba akafoke nansa nokamanyi omuvubuka yenna ayagala okupropozinga tugenda kusanga kafo mu Uganda kanyuma ku proposing iramu nga nansa na executive wing
1: ati era mbale nda kubuza nti jo bwe nayise kawo ku mbuzi choma ye nansa na nenda bako no wansi nga walinge walipo corporate ningamba iwo guru abantu mbabulira nti waguru wali yakafo
0: bakamanyi bakamanyi woka tukaitika sika hideout but it is a corporate wing
1: kubanga oli wabanga gumulundi ogusoso kujja ku mbuzi choma ategera ati anti waguru wali akantu
0: akamanya kubanga erabo otuka boti ngo yingira erabo kulaga anti waliwa madala agambuka erabo madala agambuka we wali VIP oba VIP
1: wali akabo
0: VIP section omuntu yenna baba vubuka ngo omuntu obulira omwana alinganga aganye mutwale ku mbuzi choma enansa na
1: bwefuno mukisa ningira yo kumbuzi choma ya desina sinafuna sete zigula nyizo kutula yoko ne mpujala
0: tirya gana osobola genda no hujjala omanyi kidesa kumulamwa gwa lero ebimu ku bintu ebituzimba nkolagana yaffe n'abantu osobola okuva omuntu ayegomba okuyingira mu parliament gwoyagala ogende mu nga member of parliament gwoyagala genda mu nga MP so, nga tonesimba osoko tukewo manye weri nga tebanna kulonda kunoonya gyeri gituukeko
1: ogitegeere
0: manyi tabina abantu bangi balondeddwa ng'alina kujja Kampala anoonye bunoonyi asooka anoonye palamenti weeri naye nga bamulonda naye nga ne palamenti weeri temanyiibo gano njogera mazima
1: kituufu awoza mpula bagamba
0: erikampala nze nteeka ogigendamu ekirooto kye tamanyi gye kiri kati ebintu ebimu oba nga tonnabituukako byegombe gwampulirizanga wamala okusoma oyinza okuba tewasoma naye ngaebimu ku bintu ebikyakusoma mu mbeera mbi kwekwekuumira mu kaso akakamu tambulako olunaku lumu ogende ofune pasipooti okufuna bufunyi pasipooti ekyo kyokka kikufuula ow'enjawulo
1: okubanga ogirina
0: kitegeeza olina kyewetegekedde nalinako wano topiki gye twakola ne twogera ku mulamwa ogw'omukisa obugagga mukisa nakugamba nti omukisa tugutegeka oba tugwetegekera
1: nkajjukirawakokalizaana

0: kati ono muntu ayagala okugenda okufuna embeera eyenjawulo mu bulamu otegeka kiki kyoyagala obeere bajja kubuuza passport yaakyo ngegubeera nayo
1: oliwagiranga ofunye passport olagawa
0: abakubuuzanga endagamuntu ofuna yaaki kati omanyi omugaso gwayo atagirina yamanyi obulumi
1: obuli mu butabanayo
0: ne musajja musomi wa bitabo era mfaayo nnyo okukumanya n'okwogera ku kumanya kwange mu mwaka gwa 1898 mu nsi eya America mu kyalo ekiyitibwa Lockland Country oba Lockland City kiri mu New York akaloko kasangibwa mu New York kwafaako omulenzi bwe kwafaako omulenzi abantu ne beetegeka nga bagenda kuziika bwali budde bwa butiti omulenzi ono mwe yafiira omusajja ayitibwa Jim Ferrari yakeera ku makya nga agenda kuziika n'agenda awaali embalaasi ye yaliko agenda otambulira bwe yagituukako embalaasi eno yali ennyogoze kati neyeekunkumula ngumanya ekisolo nga embalaasi nga zigenda okudduka mm. kuba yali emaze ennaku nga tedduka kati mukwekunkumula bwati aba agenda ogitulako neyeebuuka esambe egolola amagulu yeetereeza neemukuba amagulu mu kifuba neemwabya omutima n'afa ekyalo ekyaliko okuziika okumu nekyosanga nti kyaliko abantu babiri owokubiri yali tetegekeddwa omwami ono ng'afudde yaleka namwandu namulekera abaana basatu yaleka mutabani we Jim era gwe yali yatuma amannya ge Jim Ferrari omuno omwana gwe yalekawo yali wa myaka 10 mwana ono n'asoma olw'obusobozi maama bwe yayina yamukomya mu primary era teyasobola kufuna mukisa gulaba ku lubawo lwa second ward okulingiza mu kilaasi n'afuuka omukubi wa bulooka n'akuba bulooka naye mu kukola bulooka n'akola emikwano n'aba ne talenti ey'enjawulo gye yeezimbamu neyeezimbamu ekintu ky'okukolagana n'abantu mu kukuba bulooka yali tannaweza myaka 46 nga yunivasity 4 zimuwadde degree
1: mu kukuba bulooka
0: zibayita honored degree degree etali nsome
1: eyekitiibwa
0: omu ku basajja abakirina wano mu Uganda bemmanyi yayitibwa Jamiru Sebalu eddala lyaliko ndya profesa aze abeera honard ye nannyini ssomero lya Namasuba Business of Commerce nafuna omukisa nemukyalirako nemusisinkanako some years back I interacted with him naye Jamiru yali honard siku ye yasoma nikwo ebyo bye yakola kati nono Jim Ferrari yafuna omukisa n'abeera honard bwe yabeera honard n'akola ettutumu n'akola erinnya ku myaka 46 egyo gye yali ng'agiweza yali mwana mu 5 ng'alina diguli 4 okuva mu university ez'enjawulo ng'ate ye yali chiamani wa Democratic Congress Committee nga yagikulembera era ye yakulembera campaign mu 1932 ezaatwala President Roosevelt mu White House
1: nga yakola ebyanagono
0: teyasoma ontegeera wa primary abantu bangi embeera ey'obulamu bagikwasa ku butasoma bagikwasa kubanga bakitaabwe baafa bakwasa olw'okubanga jajja eyali andabirira yakola ki yafa batunulya emirimu gye bakola olw'okubanga akuba bulooka n'alaba ng'ali bubi omusajja ono bw'amala okukulembera pulezidenti n'amutwala mu palamenti n'amutwala mu White House ye State House y'omu America bamukolako interview omusajja ayitibwa Dale Carnegie y'omu ku basajja abawandiisi b'ebitabo story eno gye nkunyumiza eva mu katabo ke bayita How to Win Friends and Influence People kawandikibwa Dale Carnegie genda okagule osome ku peji y'8 89 okweyongerako okuva ku peji y'8 waliwo topiki yojosangawo gisome n'omusajja ono agamba yakola interview ku Dale Carnegie n'amubuuza ekibuuzo osobodde otya okubanga ofuna obuwanguzi. Msajja namugamba hard work, namugamba olimba. Hard work tisobola kwanga yikutusiza kwecho. Namugamba nanyize chendo uza, echi kutusiza kwecho. Kwe kubanga osobola okuyita abantu omutwalo omulamba, nga buli muntu omuyita erinnya lye. Namugamba nedda ate olimbye. Nsobola okuyita abantu emitwalo etaano, nga buli muyita erinnya lye. Ate gwe nali nsisinkanye n'ennyumya naye, nsobola okumubuuza famire eri etya, wabanga yangamba nti alina omukyala. Nsobola okumubuuza nti bigenda bitya business eri etya, wabanga yali alinya business nga gye twayogerako.
1: Yali mugezi.
0: Kitegeeza osobola okujjuza Nambole n'oteekamu n'abafumbi n'abantu ababeera ebweru ng'abamanyi amannya, omuwendo gw'abantu gwe yali amanyi amannya.
1: Abantu emitwalo etaano plus.
0: Abantu over emitwalo etaano ng'asobola okubayita amannya. Era bye bimu ku bintu bya mufulo ow'ettutumu nti yatambulanga ng'akola kampeyini nga ayogerera mukama we nga tannayogera naye nga bw'ayimirira bw'ati mu kitundu ky'aba yagenda nga yasangamu omuntu ajja kumuyita erinnya amuwereko reference. Erimu ku bintu ebifuula omuntu okuba omulungi ow'okuba ow'enjawulo kukolagana n'abantu. Oyo bwe muvaako ojja kuwa ekyokulabirako. Omu ku mukulembeze ng'angoberera ennyo by'ayogera newankubadde nyinza obutayagala nnyo by'akola kuba byonna nnyinza obutabyagala ery'eddembe ndiyina ye pulezidenti w'eggwanga lino. Wali okigenderedde nti ne bw'abeera ku mukolo omuntu n'ajja ayogere naye aba amumanya erinnya. Wali owuliddeko Museveni ng'abuuza omuntu nti oyo y'ani? Ne be yalwana nabo baddamu n'abasisinkana newankubadde akaddiye naye nga taddangamu mulaba naye n'amusisinkana ng'ava gye yava amubuuza oli otya gundi amuyita linnye.
1: Gundi gyali?
0: Gundi kyembadde nzijjako n'amubuuza abalala bwe baali. Ogwo gwe muwendo oguli mu kukolagana n'abantu. How to be a people person.
1: Obeera otya omuntu w'abantu?
0: Omuntu w'abantu. Omuntu w'abantu bye bino byakola. Bwe bategeka omukolo ku ssomero ba obbi ne ba ogi agwenyigiramu. Agamalala gakendeeze. Olowooza nti oli wanjawulo nnyo olw'okubanga wajja e Kampala ovuga Benzi, olw'okubanga olina Subaru otokosa, olw'okubanga ovuga Audi, olw'okubanga olina tuleera. Agamalala nedda. Oyinza okubanga wali mugezi gye walinga osomera naye kyakufuula ow'enjawulo. Abantu bano abaali abasiru baali ba mugaso gw'okulembere kubanga singa tebaali mu ssomero tewandikulembedde.
1: Waliwo ali mukuwuliriza esawa zino nga agasha nze nava ku bantu, abantu bazibu.
0: Yava ku bantu abantu bazibu ninawe oli muzibu. Abantu abamanyi abatumanyi bwe basisinkana basooka twogerako. Era oli bamusisinkana ng'abuuza mulangira omulabako yazzeeko wano ntera omuwuliza. Bwe batandika okwogerako nga batandika okubuuza ali atya. Nabaddeko naye eyo najja nanneewolako ssente. Ha, wamuwoze ha.
1: tagenda zize
0: kitegeeza enkolagana yo olwekosebwa ku muntu omulala. Lifaalo efa. Kitegeeza obwesigwa bwo bufa
1: eri abantu.
0: Ebyo bye bimu ku bita emikwano bye bita enkolagana zaffe n'abantu. Olina bizinensi ku kyalo ebimu bizinensi ezifa abazisula abantu. Business ezikula abazisitula abantu. Sente z'oyagala okufuna mu bulamu bantu be bazirina sigwaziina. Weyina kirowoozo kizibajjamu. Kati ekirowoozo ekyo bw'otakikwatisa magezi
1: n'okibaguza
0: abantu bano bw'otabeegattako n'okulumbala n'osigala ng'owekozeeko akaswa ogenda kufa oli mwavu.
1: Abantu bano tukolagane nabo tutyakalizaani era bano atugasa ddi?
0: Abantu tamanya ddi lwe bali kugasa. Abantu baso abantu olimanya nti bagenda kugasa nnyo ogenda kuba ofudde. Kubanga niwo wankubadde obadde olisa ssente zenkanaki togenda kweziika.
1: Ogambye otyakaliza.
0: Abantu bagenda okugasa ennyo ogenda kuba ofudde.
1: Ate tosobola balaba. Abamanyi batugamba obo balaba.
0: Abamanyi bagamba nti abo bakolaki obo balaba. Kati by'okola ng'oli mulamu biditamininga abaana bo kye bagenda okubeera.
1: Ng'ofudde.
0: Biditamininga enziika y'eriba etya.
2: Bidita mininga, biogendo kuleka mumuramu, bigenda kubabitia. Bidita mininga, bono kadiwa, onovera mumberachi. Abantu batu gasa, ngatumanyi. Batu gasa, ngatetumanyi. Bwembera neduka, edinguzoburunji. Bwembera no muntu, ngampa customer keye nunji. Bwembera no muntu, ngayogira nange burunji, ngayinacha akora. Bwemfuna, ayinacha atunda ngacha, ayinacha ayagaru kugula, ngano nyecho chokora. Bwemosindika. Ebyalo amawanga ebifo bitumiddwa amannya nga gatumibwa amannya g'abantu amakubo agasinga obungi mu Kampala gatumibwa amannya g'abantu streets gatumibwa amannya g'abantu abantu abo kiki kye bakola babuildinga legacy
1: babeni kiwanuka
2: babeni kiwanuka speaki simanyani
1: nasarodi
2: buli muntu aina kye yakola nga kya mugaso
1: bangama nti nechiseka yali muntu
2: yali muntu
1: ninache njagalo kuzakalizani finest tuganye amanya gakolebwa nemikwano gikolebwa na yemikwano jinaku zinongate gicya wangala bajaja fe babiranga wonga solo kuganti uyo mukwano gwange nemukula okuva lwo yababalaga paka lwo omukubolwa atuso kufa ngo mukwano gucya kolaki gucyaliwo lwache emikwano jakatite gicya wangala
0: Bono soma story ya Kabaka wa Buganda aliko kati teyakula na Mutesa nebo yazalibwa tata we yamuweleza mu kyalo yali mukwano gwe je yakulira obutaba bwesigwa na bwesimbu abantu olwalero bwokizulanga nga ndina ensobi sinsonga nkusinga oba twenkana mpabula Obutabu wa obuli gana. Bimu kubintu ebite mikwano. Omuntu obutayagala kumuwa bula.
1: Bano banantagambu wako.
0: Nantagambu wako. Chichimu kubantu wibajake mikwano. Ah, zisina chemuetaza. Tagambi wako. Abantu banji bala benso vizokola. Nyoru wa malala. Nukwe kubumbaza. Nibagano zikubulira. Ontegira. Echwa kubili. Botafa yoku manya. Njogende kujimu Ferrari. Echamuletero kumanya emikwano kukuma manya g'abantu kategori n'olugezigezi n'akajanja n'amampaati omuntu nakubira emirundi 10 nga buli lwakubira omubuuza ani ono
1: buli lwakuba obuuza
2: ani ono oba ani ono ani ono singa omuntu aba ow'engeri eyo abantu bamukyawa kubanga bakizuula nga tobagasa bakizuula nga tobavaluinga
1: ani abatagasa
2: Gwe
1: abuza bagwe babuza
2: gwe kubanga omuntu owo mugaso agasa abalala tena naba mugasa abakuma katebe ku bintu ebintu omuntu kyalina okukola nga atuso obulamu kuma emikwano
1: ate jimanye
2: wenyigire mbano nga bafiridwa gendo zike nero limu kakomera upangisa mu bupangisa abantu nebe bafirwa togenda babuza Ositame mukaduka mubere omo otaddeko garubindi abantu nebakubuuza nomubuuza oyagarachi obulamu obwengeri yeyo bukujjako abantu golowooza mbuzimba kirasi kumbe malala geja kusumbuwa zimba obulamu ngokolagana n'abalala
1: waliwo musajja ali muduka olina jana mbuza sebo inayo kupeni atudo mduka alie atadiko ni garubini sebo inayo kupeni langa singamba denzi lina tewani zita pia nganzitimbi hao
2: kati omobuntu omobwechi siru siru amaduka manji ebifo bitundi wamu bingi business nyingi ngatezagwa wakubulu waba customer chifo chechitakola
1: nyinga
2: zagwa mpisa
1: pisa
2: Mkora gana yonaba mpumbi. Elimu kubitu yobofako mbulamu. Kukuzimba mkora gana yonaba mpumbi.
1: Kankubuze Kalizana.
2: Yes sir.
1: Mwengaba YP. Mwine ngerije mzimbi mkora gana ya mwenaba.
2: Chechi tuleta kumuzinda. Binji vitu soburu kukora. Nga tubi kora feka. Mebi inji vitu soburu kukora. Nga tuli feka. Obo ntege vili.
1: Chitofu.
2: Chetufa tujane kumpewo, nga tugamba abantu nti fe chikuru mubulamu. Babu za abambuti, msobola muti okulya enjovu. Ni mujimarao.
1: Abambuti?
2: Abambuti. Bampi.
1: Wano mu Uganda tubalina?
2: Bali Kongo. Bali nyo ku border za Uganda ne Kongo ngo yingira mu bibira bye Kongo.
0: Neba gamba nti do tujita sido tujiria ni tujimalao ne tujiria mpola mpola tete tujiria omu ne tujiria fena neba tuwa tujiga sejiye gomu ne tujiga bachi
1: banji
0: omulaba asinga obunene munsi yonna wabwavu nabo tamanya ne tetusobola mulwanyisa nga tuli feka fe twazula nti wewe tusobola okuyita okulwanyisa obwavu nebobera mwavu nebobera mugagga munsi yonna omanyi lwaki buli muntu amanyi Elon Musk olwaleero kuba mugagga yefayo okumaketing erinnya lye abantu waliwo abantu abalina zisagala nyobera nzembera nyo nkola nyo ebintu byange ngandi nze kamunda eyo njagala nyo okubeera nze ka oli mukulunda bwavu kati ffe kyo tuva tukwata ekintu kino kye tumanyi ne tukifulumya tukigamba abalala nti obugagga buli mukulunda
1: olina katukungambye kalizaani
0: yes,
1: enkolagana ayo n'abantu
0: n'abantu
1: omusajja alina edduuka emmanju gyasula waliwo omulyango naye atuula eri ku buliri abagula be bakonkuna
0: kati oyo omutwe gwe tumwetaaga kwonesaako olugalo omu ku bengulu gusaanako nyundu amagezi gajje
1: namala okuwona ekibiriti n'addayo
0: n'addayo neyeebaka
1: oluju lwa
0: mu buliri mu dduuka katabamba ateka mu TV na yasamiriro naruba umutaja na muita deka kumbe eh wapi oyita twajedwa TikTok oli mu duka oli ku business chechu kutekesa diseti ku matungo oli mu business okola chichi umuntu naja kusaba change nibyo ko mumwangu kambu wadde ibyo byokola bibigendo kusiba mu bwavu
1: waliwo abateeka ebidongo kuduka
0: kuduka
1: choka ayagala omugambi kyoyagala
0: kyoyagala
1: ate bidonga
0: bidonga atadde mu ufa arekanya tawuliriza tawuliriza mawulire ba bintu bizimba naye ali omu asitami akulunga lugezi gezi kati ffe YPA bwe twamanya obulamu nti buzimbibwa n'abantu obuwanguzi buva mu kukolagana n'abantu ne tuzuula ekintu ekyama nti kiri ludda wante kiri mu kulunda na kulima ne tugamba katulunde embuzi ne tuzikola ko research ne tuzinonyereza ne tumanye embuzi bwefuna nicho tuba tugamba abantu nti gwe atasobola kulima naye ngo olina sente onoonya wa oyagala sente zo zizaale zikukolera amagoba jangu tukulundire gula embuzi fe tujja girunda buli mwaka ejja kuzaala ofune embuzi endala embuzi ya mitwalo kinaana ejja kuzaalira abaana okumala emyaka emeka esatu fetu jajirunde miyake satu weji guwako hivyo tuwari mbuzizo obafe tukukolechi tuzi kugureko tukusasule
1: kalizani
0: wanjisi
1: njagaro umbe umbe usibula bantu
0: kendiko sewa so oyomela la yagaro ukulima tuku gamba neda gugwe ya gala sente ya buli mwezi oba buli season jangu tukula gani tukulimile kasori buli season fetu kusasule sasula milioni zonya todda muku sasulo sasulo mulundi gumu ne tukusasulo kumala season mukaga kamwa satu mu buli eka jolina usulo kugula eko olukumi okumanya ebisinga wo nkuwa namba ya simu nkusibule funa wo andika onkubire ko ngavudde ku mpewo ombuze embuzi zino zifuna zitya zikola zitya njagala tandi kana 10 njagala 2 njagala 5 nkubira ku namba ya simu 0 7 5 7 14 8 9 9 njidamu 0 7 5 7 14 8 9 9 mu luzungu 0757 144 189 obokuwa kuya kampani yenjo sembyayo ya umwala jia kukwata ajirina reception shitaba nayo 0703 00 00 34 erinya Kalizani Amos.
1: Okay, tweyanze nyo tweyanze ge Kalizani. Kasoke tufuna obakabuno. Then nkoma una bakuma dembe bamaze dokubanga batuka.
3: Madam, webale kungondeza bulamu bwange bannanga okwoza engoye tekyali kyangu gye ndi naye kati engalo zange ziba mpeweevu ate nga ngonvu olunaku lwonna
4: lwaki kyekyakutuuseeko Maria
3: bannaye madam okuva lwe waleeta Wi-Star Magic obulamu bwange bweyongera okugonda era ng'engoye zitukula mu mangu ddala ate ne zibeera mpeweevu olunaku lwonna
5: White Star Magic Premium ye mukwano gwabo abenja ulo mugula mubo awunya bulungi era ayoza natukuza. White Star Magic wanja ulo kungalozo. White Star Magic afulo omulimu ogwandiba domu nene omwangu ennyo era omunyuvu ddala.
6: White Star Magic sabunu obungu webyewunyo omupya ajjudde ebirungo ebyenja ulo okuva mu bidiko ayongera ku byewunyisa bya mukyalawo. Gula White Star Magic mu dduka lyonna oba supermarket ekuli okumpi. Wulira ekyamagero ekikuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna.
7: Gunjuka Nepal FM ngalino ye bangu lyo lyaba umuze bonna.
8: Gunjuka
7: Gunjuka lenderera
9: Ifri segazi yidwa nesiba kubika bya business bipya 12 muno mulimu abatunda mafuta mubungi ne mu butono tono banna makolero abayikula ebyo bgaga byo muttaka na abasa amayinja abenyigira mu byo buzimbi abafuna mukugula okutunda nokupangisa ttaka na mayumba abenkola yakali magezi oba information technology abatutusa kama sanyalaze amazzi abali ne bisulo banna bitone abali ne bife biwumulirwamu abakole mirimu gye chikugu na abasa abaza abantu ne byamaguzi ngo jeko abataxi na ababoda boda choli nokumanya anti enkola ya Ifri siweri kukwanguiza kola business okugeza okufuna tenda za government okwanguira okusamu litani nokudizibwa ensibe mu kimanyiddwa nga refunds nolwecho tobeera bubezi ku nkola ya Ifris wabula gikozese okuvuganya mu katale.
10: Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.
11: Aba Good Farmers ina muongo bakutuza ku bukoko bulungi obwo na kulumo ngakati bakuletedde nechika echa Bovani Brown Layer ngazino zezi singo kubika majama nene olindire miezi 2 kwesa tu joka gomazo ku bookinga uru ne tukuwe nkoko eziri ku mutindo nolunda nezikula nolonda maji echiyumba chona tusange ku matabi gafe elugazie kayunga buyikwe lila kamdin dokolo nechimuli mu Kampala ngate head office zesa Ziri na muongo Bukasa Road Junction opposite ne meeting point obatu kubireko ku 0755 nya habiri mobile 11 nkaga musatu obaku 0755 asatu mukaga chinana chinana mwemo. Good Farmers kurenko kenunji eziza magoba.

Ok, bajita pale FM chikumi mumusamba kamza mwenda ekura eriyo muntu wa bulijjo mwebali nyo mwebali ddala je musinziro gena masoro kubanti muuliriza radio no chimukura chamanyi nyo nyo ddala tetuyinza kutabebaza nze muzukuru wa jeje buda kayongo hakim ndi ne CLO akwasaganye milimo akwasaganye nsonga za polisi no muntu wa bulijjo mu lukiiko olukulu olugwanga agwe tuli naye awetu ugendede mu bubaka tubadde tuli ku nsonga ya eyenkwata y'abantu ba bulijjo oba oli awo n'abamukuba kukunavu mu government akiriza tugambye nti engeri yonna omuntu gy'akwatiddwamu esinziira ku butya bwagenze maaso n'okubanga yeyisaamu ye ng'omuntu naye nga tuwunzika ku nsonga eyakirize lwaki bano be mukutte jjeeke mufuba okulaba nga

0: marhamu kyali badde kikambo kya bbeeyi ekyali badde ku lulimi lw'omwana yenna yenna omutabani yenna wakati mukadde awo nga tuli mu kuziika taatawo tumumaze omuzinga oba tugenda mumusaalira oba tumaze omumusaalira oba tumutwala oba tutandise omuteekako ettaka ovuddeyo mu kinnya wansi mifo ky'okubeera awo n'ogamba yii tukatulabye taata ng'otuleseewo kya bbeeyi okutuukiriza ekigambo ekyo allahumma ghfir lahu allahumma arhamuhu allahumma thabbithu bilqawli thabit allahumma ghfir lahu allah nsaba omusaasi taata wange allahumma arhamu allah nsaba omusonyiwe allahumma arhamu nsaba allah omusaasire allahumma thabbithu bilqawli thabit allah nkusaba obeere nga omunyweza n'ekigambo kya la ilaha illallah muhammadu rasulullah kigambo kya bbeeyi oba kinsonga ya bbeeyi wakati mu kubeera nga omuntu ofiiriddwa muzaddewo wanutwogera ku bazadde baffe naye tekitegeeza nti abatali bazadde baffe bafa ensonga zino tetuzibakolerako n'abasigadde bonna abasiraamu naye wano tukitutte ku kibuuzo kya sahaba kyeyabuuza nti nyina kyensigazza kyenyinza okukolera mukadde wange ng'afudde nembeera nga nfuna obulungi nga wembadde mufuna nga mugoledde ekintu ekyo ng'akyali mulamu nabbi naamuwa ekisooka sallallahu alayhi wa sallam okumusaalira namugamba ekyokubiri walistighfar lahuma kwe kubeeraku awo nobasabiraku allah subhanahu wataala okubeera nga abasonyiwa wasi omumusabira awo wakati ngaazikibwa bamaze okuzikibwa muswala allah subhana wataala yatunyumiza atubuulira edduwa yebbeeyi omwana gyalina okuddiŋŋana nga teriiko bbanga wabula buli omala eswala buli wobeera awo waliwo byojjukira muzaddewo byofuna ku muzaddewo olabye engatto giwasikira ku taatawo mufe kyokugamba yi taata yali musajja mulonzi wa ngatto musabireko allahumma ghfir lahu ya allah allah nkusaba omusaasire omusonyiwe byonna byofunye ku maali ya taatawo mima qalla minhu au kathura mu butono bwabyo byofunye oba mu bungi bwabyo okukubirizibwa okubeera nga wakati mu kweyagaliramu ng'osabira nannyini kukola bintu bino okubeera nga allah amusonyiwa bangi abazadde kati saawa zino embeera zetulimu abamu tebannatuuka nawaka muli mu motoka mutambula abalala batuuse waka naye nga wujudihim ka adamihim wakati mu kubeera nti ali waka n'embeera zaalimu alinga atali waka olw'ebizibu n'ebimutte ku mutwe n'ebibamutumye tabireese n'ebyaleese si bye bibamutumye naye wakati mu mbeera eyo wakati mu nsonga eyo omusadde aba ayita mu mbeera ezikaluba embeera eziteganya embeera ezitamusobozesa kubeera nga yeyagala ekitegeeza nti bw'atuuka n'ava mu bulamu bw'ensi byabadde bimutagaza bibadde bimutawaanya ate gwe mutandikirwe okubeera nga weyagala ekitegeeza mu kumusasula musasule ng'omusabiraka allah subhana wataala okubeera nga allah ekitiibwa amusaasira oba allah ekitiibwa okubeera nga amusonyiwa n'olwekyo eneebeera nga nsonga yakubiri zimu ku nsonga omwana zasobola okubeera nga akolera muzadde we w'ebbeeyi w'ekitiibwa wakati mu kubeera nga muzadde avudde mu nsi wa mulamu obw'ensi twogera bino tusomesa bino nga wetulinda mukadde waffe sheikh abdul karimu mugendera wonna waana batuukidde mukkirize tuwumulemu katono ate tugenda kukomawo sigala ng'okyali ku pal fm 19 ekula eri omuntu wa bulijjo
1: ngize kukulu wa Pearl of Africa Radio bili abirimu mukaga kato kubwa kusaba kwa banje tuwamu kusembeleza kumpi chinye na mpindi na mkaga Pearl of Africa Radio au kutoka restaurant ya Bukesa kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutopa mje tusome jangu na chotunda tusensela katare mje tulebe uchibu tuinzo kuigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe sakono okurunda okurunde nkoko embuzi sakono entezo rulio okurime mwanyi kokowa sakono kukata kwa mtindo nevi ntwe bidara inje tusembela ukutani kani sawa bili zokumata paka kusa ukuminemu nga tusoma busomi ino wetulia atibu tunywa abasome sabanje banache kumu business banje kutusome sasa kono kugira kwa nafe wano kutuwa magezi utikozota bachikora bata utandikotia tu ingini na mituwane bili zoka funa tiketi yokati janguwa nukulisepsioni ya Pearl of Africa Radio oba po AK Slimki Book Center oba ngoita kusimu noti musamvutano bili kuminemu kumi kumina bili awagitwa ship with us banache kumu kuchile mali ukuvich China, TV One, Women Movement Events.
2: Skype, you make your heart skip a bit, I tell you, you won't regret that. Get any flavor you want, have.